abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooka tuyimiriza byonna byetubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu, mbu owaddeyo olw'emyoyo yo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Katwemere yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe n'ali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, osabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Paati omuzza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ogwa Katonda Paati omuzza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza akatuli k'omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo biva nya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yagamba abayigirizwa be nti muleke kulowooza nga najja kudibya amateeka oba abalanzi. Sajja kudibya wabula okutuukiriza. Mazima mbagamba nti okutuusa eggulu n'ensi lwe biriggwaawo, ennukuta emu yadde akatonnyeze tebiribuukwako mu mateeka. Bigenda kukolebwa. Awo nno alimenya erimu ku mateeka amatono ago oba n'ayigiriza abantu okukikola, aliyitibwa muto nnyo mu bwakabaka obw'omu ggulu. So alikwata amateeka n'agayigiriza, oyo aliyitibwa mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ebigambo ebivaanya Mukama waffe Yesu Kristo wano we bikomye.
1: Ayi Kristo, ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, nga twebuulya ku kigambo kya Katonda ekituweredde olwaleero, njagala tukozese omulamwa guno nti Yesu yajja kutuukiriza byonna. Yesu yajja kutuukiriza byonna. Mu vanjiri yaffe ya leero, Yesu atugambye bulungi nti teyajja kudibya yadde okumenya etteeka oba abalanzi, wabula okubituukiriza. Omuwandiisi wa Zabbuli ey'ekkumi n'omwenda omutwe ogw'omunaana atugamba bw'ati nti etteeka lya Katonda ttereevu, lyesigika, liwa amagezi abo abeetoowaze. Liwa amagezi abo abakuti abeetoowaze. Byonna ebyayogerwako mu abalanzi mu kiragaano ekikadde byatuukirizibwa mu Yesu Kristo. Mwe twafunira etteeka ekkulu n'okwagala kwa Katonda okujjuvu. Omuwandiisi w'ebbaluwa y'Abaebbulaniya omutwe ogusooka olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokubiri yatugamba bw'ati nti edda Katonda yayogeranga ne bajjajjaffe emirundi mingi ate mu ngeri ezitali zimu ng'ayita mu balanzi. Ddaaki mu nsanzi zino ez'oluvannyuma n'ayogera naffe mu mwana gwe yawa okusikira byonna? Kino ne kitegeeza ki? Nti bwe otuyisa, tulina okuyisa obulamu obukristu, era buli wetuyisa obulamu obukristu tuba naffe abantu abatuukiriza Katonda ky'ayagala. Era kitegeeza nti obulamu bwaffe abakristu ye Bibuliya oba Bayibuli etambula abantu abasinga gye bateekeddwa okusoma, bamanyi Katonda ky'ayagala. Owooluganda mpuliriza, njagala twebuuze ekibuuzo nti abantu abanneetoolodde be mpangaala nabo ne be nkola nabo, kiki kye bandabamu? Kiddibwamu ky'oluyimba olw'okwebuulya nayo kikulu nnyo kituweredde olwaleero nti ayi Katonda nkuuma kubanga nzirukira gy'oli. Ayi Katonda nkuuma kubanga nzirukira gy'oli. Ye Eliya omulanzi, ebigambo ebyo oyinza okugamba nti byamutuukirako bulungi era Omukama n'amukuuma kubanga yaddukira gy'ali. Andi etwerabira yali mu kunoonyezebwa nga baagala omwomeza omusu, nga baani abamunoonya, abamunoonya nga balina obuyinza. Era bw'atyo n'atuuka okwewogoma naye n'agamba nedda, lwaki neekweka, kanveeyo tugende twerageko. Era ne bagenda ne beeragako, baagenda ku lusozi. Era ku lusozi eyo n'agamba, twagala tufune ente bbiri, emu yammwe, agabana abalanzi ba Baali, emu yammwe baali no 45, emu yammwe endala yange, naye tukwate enku tuziteeke bulungi, tuteeke bulungi alutaali, teri kuma muliro kikakwa kulizo mamusaiba katonda bamwe nange nsabo wange mwemba musoka kuba mamuli banji era bambi ne basaba ne basaba ne basaba ne basaba ne besalasala nga wa munayo genda okukakana nabira bikabibalimu awono no wayingirirawo nagamba nti nze kakati nenkumuziweka amazzi eminu mukikola emirundi ena ne bakikola ne bayiwako bulungi amaki amazzi amanyi okufumba muyinza okunjulira enku nga mbisi oyinza obutanyumirwa kufumba naye ono yagaba yuko n'amaki n'amazzi naye bwe yajja okusaba yagamba nti ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu Katonda wa Isaaki Katonda wa Isirayiri leka bano bamanye olwaliro nti gwe Katonda mu Isirayiri ate nga nze ndi mudduwo era nga bino byonna mbikoze lwa kigambo kyo nziraamu ayi Mukama nziraamu abantu bano balyoke bamanye nti gwe Omukama gwe Katonda era ng'okyusa emitima gyabwe awo omuliro gw'Omukama ne gujja ne gwokya ekyonziira n'enku ne gukaliza n'amazzi agaali mu lusalosalo abantu bonna olwalaba ebyo ne beevuunika ne bagamba nti Omukama ye Katonda Omukama ye Katonda oluganda mpuliriza naawe njagala ebigambo ebulijjo bikuvugire mu makamwako nti Omukama ye Katonda Omukama ye Katonda olwa byonna byatuyisaamu okusinga byonna olw'ekirabo ekyobulamu nga mmaliriza waliwo mukwano gwange omu yatandika bizinesi ya mobile money naye n'antuukirya ng'asaba njiwa omukisa nga tannatandika era nange saagaana ne njiwa omukisa naye ne mmusaba agula amazzi n'omunywa abisigazi nga buli nkya ayiwamu amaasira mu bizinesi yakikola n'enfunda eziwera bizinesi n'emunyumira gwewamma nti ng'amagoba ng'afuna agawerera ddala naye lumu waliwo omukyala yamusalako n'amugamba naye ggwe ologera wa ebigambo ebyo tebyamuyisa bulungi bwe yabingamba ne mugamba nedda alabika atambudde ku basawo ne bazimulyako kati akwe kubuuza gy'ologerawo sinakindi naye asobole okuba ng'agendayo bambi nga musajja watu ye alogera mu kereziya mazzi gamba nsira ag'omukisa bizinensi ye faatha yagiwa omukisa owooluganda naawe yampuliriza njagala otuuke ku seeryo banaakubuuliza wa gy'okola ki wa gy'ologera naye nga ggwe ekyama okimanyi gw'okeera mu mmisa za buli nkya sande togigwa ku sande ogenda wabeerayo oba mwezi gwa sapule kutambuza sapule ye ggwe wuuyo wabeerayo emitemu egyetaagisa mu kereziya ggwe wuuyo kweggamba byonna ng'obikola buki ng'obikala bulungi mu nsirika ggwe wuuyo kulamaga kati nno ffe ntugenda kulamaga mu Isirayiri mu nsi entukuvu nga byonna byonna obyenyigiramu mu mbeera eyo nno twesabire Omukama atusindike mwoyo we atulambikenga bulijjo era bwe tutyo twogerenga ebigambo ebyo nti ayi Katonda nkuuma kubanga nzirukira gy'oli nga mmaliriza bannaayi omulwadde takoowa kusinda bannaayi tuli mu kuzimba ennyumba y'abasosolooti era tuli ku mutendero gw'okusereka naye ogwo tebagupapira era tunoonyeza ddala ssente eziwerera ddala obukadde 61 57 tulina ke kyetufunyeewo nno tugenda tugattagatta mpolampola naawe oyinza okwagala otugatte okugattako n'okozesa momo pe noonyiga 16 65 3 n'oteekamu bakubuza maca nti koodi 73 06 25 78 noolekako kyonna ky'osobola naye olubeera 10 obeera ozimbye oba olio otuguliddeyo emisumaali nga giyinjo awo nno mbeera nzirizaawo ate ggwe ayagala akawunti namba nga oli ya Centenary Bank eri 32 04 99 57 era ngeri mmanyagawo obulenzi Town Parish Development oyinza n'oteeka amba nga afaatha nze naye ateero otega ku namba yange 0702 358959 beyanzirizaawo mwebale nnyo mwebale ddala Mukama akibabalira Omukama abeere nammwe
1: naawe abeere naawe
0: Katonda omuyinza buli kantu patri ne mwana emu omutuukirivu abawa omukisa
1: amiina.
0: Siga dendi father mtibi Frank okuva mu parish y'obulinzi mu ssaza lya Kasana Luweero. Baagaliza olunaku olulungi jjajjale bwe kina nakyobyenga we bali butava ku Sapiensa. Omuloma Kiwanuka Steven kulika ekiso tukusabira omukama akukwaguliko omukono gwe obonere ddala bannaye musomesa bwabi mwe bali kubeerako. Musomesa Sirwadda mulajje mwenna mwe bali kubeerako. Mwenna batava ku Sapiensa bannaye mwe bali nnyo mwe bali ddala mulongo babiri awo Matugga namwe mwenna mwe bali kubeerako. Mwenye katumuvuga speed. Father nangi entumira. Bino sibi ya kutumira omukama abampire nnyo kimusinga okwagala mwenna.

0: program sagala gala midde
1: mutere fedda chika mukaga zezibulayo okwere sawa esatezo kuma chagonna ko lwalero ava pisa tugamenti omwana weboddo
2: ani agala mira kabasa jeje
1: kabasa basa ari manje osibali bonno naye gambuze enachiwogo bali bayimbie yoko omuntu n'ayimba oli nti omwana we nakiwogo maji yenoze
2: tebamanyi iyo
1: owai wazibu okutuuka ate munaine siwala nnyo naye okutuuka yobanga aliyo eri ebusolo
2: mubona batuliranye airport era tulibeera liki nti essaawa yonna batukola ki
1: babasengula bakola ki
2: nti essaawa yonna kale batufunire ekisaawa okweyongere
1: maama mwe muna ekisaawa tuzimbeyo ku birala kale Farmers Center beboka boyina okubanga weekwata gwe munaffe omulimi omulunzi nawe alina ebiwuka ebikutawaanya tawaanya weekwate banaffe aba Farmers Center ebikutawaanya waka mu bizinensi yo beboka webali awo emakindye ku supermarket y'abachina weyali weyali tosobola kubula atuukawo obeera omu kwabo abagenda okwefunira eddagala ettuufu ebijimusa ebituufu onagambye nti nakiwogo kitubulu kitinda ndoza weeyo ono da
2: bantwalako ewasenga wange wano emakindi okubeerayo nembulayo kaakati ekitubulu wayogedde ennyanja eri awo ennyini ku kkubo ate lijja kende nakiwogo nnyanja kati nze bwenatuuka ku y'ekitubulu nemmanya ntuuse nakiwogo
1: wadduka ewasenge no
2: odeka eka
1: bwe watuuka ekitubulu kati
2: hati nnoonya waka sirabawo amajeje nga tugenda mawulire twagala okwogerako eri abazadde naddala mmwe abalina abaana abatawaka ate nga mulinawo ne bamaidi okay omanyi sitole ezimu jeje ziba zinkwasa ekizibu okwogera
1: nkulabye wali ku y'omwana w'emiti yane yafudde mu nkuba n'ogamba akomaawo
2: waliwo sitole naye nga tetulina kyakukola
1: engeri
2: gye tuli mu mbeera eno eyakuwa abantu amawulire ate n'abazadde abala okumanya ekigenda mu maaso waliwo omwana muwala myaka 19 ndowooza awo abadde akozesa omwana wa waka myaka ng'ena meidi wa waka
1: meidi myaka 19 nga akabasanya
2: omwana omulenzi owaako omuto oyo omwana aba ayogera aba atandise okwogera naye ng'ebigambo tannabyatula bulungi abagenze ku ssomero
1: naye batamanyi abamwana ebyaddala liba bujje
2: sitole ngeyo bwojula olya nga amaanyi gakuweddemu naye ng'ate oyina ogyogeraku so bazadde bannaffe bali abatuwuliriza kyekiseera essimu eyakakadde gy'oyina ogitunde oyawuzeemu ogulene ku kamera kamera katebakyaziseera kamera nabadde njogera no mayinja jjo 2008 osobola okufuna kamera ng'ate eriko sola okitegeera kubanga bwe tufuna zino ezikonnected ku masannyalaze kyangoga nti tegasiibyeko n'otalabifa waka kati genda ogigule eriko kasola eraga 27 fo bagita batya
1: 24/7
2: ayo yennyini eraga okuva ku makya pakaji
1: kamera ezo nungi yetaagisibwa
2: kakati okwata essimu yakakadde naye nga tusobola kumonitaringa bifa waka yesawa kamera biri bye lwawoza nga byakwejalabya kati yesawa tugule kamera eyo bwogigula bagikonekitinga ku ssimu yo
1: kituufu
2: kati n'obanga oli wano mu studio naye ngaosobola okumonitaringa wa
1: ku ssimu yo
2: awatali ekyo tugenda kufa kati just imagine tuleta bamaili tetubakebeza siriimu kati bwakutandika ku mwana w'omuto agenda
1: awusa
2: obulwadde buzze
1: kubanga kabasa nekitali kya bulwadde omwana wange emyaka ena kiki ekyo kyoba omutaddemu mutwononedde
2: omwana w'emyaka ena omutunuze mu mboga ya sitaani oba ogitunuzaamu bakaddiye ne bawunga naye ate omwana omuto
1: sooka oleke nange kati baba bantunuza mu mbuga eyo kugina emyaka aza komawo tukole obudde tebuna bintu byannakwoseka
3: mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu Centenary Bank empereza zaayo zifudde ennyangu ate ku miwendo egya wansi tewali ensonga ekutwala mu bbanka wabula weeyambise ba agenti akanaana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpereza za bbanka kozesa essimu ye ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda ozisasule mu myezi 3 weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyimisa Sente Visa Card obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu.

0: Mwetumwa ngambi yungwa Mr. Chris Evans Nakambi ya vito mkwano sivi nena Tenga mwetini Obuto mwizo kuto mkwano wa utini wewe Very very slight things Mwomu sana ama soru mnoga Nihenda hako nako Gundi nekamunyiza Obane kamujia mumbera Nga kamujeko Ataba mbwe baba akuba vira kodala So ugeza kwa kutegero mtu Nsubira bwonobo tegedo mtu Oja kula ngo mkwano kutambula Oja kula ngo actually gukula Waliwa mkwano gotu nangu Laba gufabufi Nemba mkwano tunuli nangu Laba gukula Nera. Mbuza kumukulu Dan Bule wenja ulo. Wasu zote ya mkwano. Aliyate mchala Dan Bule na ye munda vire nyo. Butele vu, awotuba tuyeongedeyo. Era tuba tugeze mbiri tipu. Lelo njigala kugambate. Aba chala. Njigala kwate simi yo jitunuli. Efana neetia. Hele simi jamu kazi jwa tunayoga ya katuanda waki. Nge ya guwa mgeye na nge simu. Eina screen guard. Huh? Na yenga yonayona ya meme ntu kairi mwenja tikachikumi michinana. E ringa. Nga nebuwa tuko kunonya na digit sobe letters kusimu ye. Tazira ba. E chintu chafu kadechi pampa galu. Kakate simu efana na wechi omukazi. Hoja agaza. Chinjamba wa ndulida chigwe. Chigwe ya tabuki na masimu gawa antuwa. Na yenga sicha abu vunanyi ziwa. Omuto kutambla ni simu gatete gere kika. Nadalo omuchala. Actually, nali olumunjo gira kona abami. Nebanga ambu. Abami, abamu. Bwalabe simi ya yeno nese. Takuwa, ajitaka bitazo omuchala. Kati omuchala kwa jana sange simi ya mementuse. Nga mugamba ne nawe. Simu ngeira vikabu binga agenda. Ajigulira ko screen guard. Bwabai yetaga jacket nga na ya ajiteka ko. Ajitegera. Kakati nawe. Fubako nga buo sobola mama. Toku atasimu efana na bubi. Oyotaba mukazi. Chinabye tekwa. Santi njikuata na abana. Anti abana. Webale kuzala na esi guo sose. Abantu wane bazala zala da. Atebe. Abazala omusangoli nalo nge mirundi etano. Nenga bitu ya ina bili organized. Nawe gezako. Fubakula nga biyo ikute. Biri muoda. Ajitegera. Hey, esimu yogera binja about you. For wherever we see you with your phone, we are going to interpret immediately. Tuina kakasa la mbuongo. Awa wenyini. Nuka, ye. Simu wefana ni debu etyo. Bedroom wene tunuletia. Simu wefana ni debu etyo. Alabi saka kakakakabai kakayamba. You know, binji vijo kusala mbuongo wafe. Soba mbikale temutukema kubale uza kubitali vitufu. Mukole ekitufu, esimu jifeko, eberenge simu, elabika mlonji. Kajake tika mtualu, kascreen gadi kama mtualu. Mbaba togeza mbiria biya yibizi chidi day. Tileka kwa wanikanza, diya nisika angabala, jesitu kasiku wata. Katinawe, toluwana nyo kubango liyo mwala yezene simu ngeriko bichi, elajake tia yajiguze mtualu. Hey, yebale nyo jigula. Katigwe guleka mtualu kusobula. Gulake tano. Hoja kusiga langa yegwe. Unagambi mbo yogende kusimu. Tokubye nnyo, sikubye nnyo, mba njagala kuwabula.
1: Business yoteri kula, ngato jira nze, luachaba ntubala angabye bakola. Anti, bakastoma baino kumanya wosangibwa, kizimbe chiu okorera, nokutegera chichicho baguza, obacho otunda. Norwecho gomuru unja ya galo kufuna bakastoma, jamuku radio sapiensi ensambia, olange na fe. Sibi zivuo, okutufuna jangu nyo, kuwabukubi kunamba zino, noti musamfu tano biri, munana muenda musamfu, mukage mu munana, oba, plus biri tano mukaga, biri noti noti, muenda biri munana, nya biri noti. Oba tutukirile kumukutu gwafe, ugwa www.radiosapiencia.com. Jangola ngena fuaba Radio Sapiencia, tojia kwejusa.

0: radio sapiensia inkuluze ya magezi insulo ya muziki nevye mizanyo chukwaniri zako we natwega seko mkadekano kadeka fika sala ya maria gacha misana butere evo father John Baptist Kaganda amazo kubanga negatako na wetu egateko tugende msala
1: Mnyale pati neri ya mwana neri ya muhimu tu kilifu.
0: Amina.
1: Hai katonda chitafe chigambo chochotu wa dolu alero chiwo mkisa. Chike mitima jafe. Atina dala nga tulimbudo woku yuga yugo mkukiriza kwa fe. Tuyambe tusigale nga tulibanywevu. Inotubi sabanga tuita mkristu mkama wa fe.
0: Amina.
1: Oluganda. Olualero mkama. Leka tubeke vigambe vitono tono vye tuwebu lila kumutukirivu. Toma o mutukirivu. Toma ononga yali mutume. Banji wetuwa ugira kutoma. Bamo jukira mangu. Boyo girecha toma ya busa busa. Nti abatume bali balabia Kristu. Ye toma watari. Okumuita toma ya busa busa. Chizibikira vinji kumutukirivu ono. Ate, nebitabe bituko bubye nyine tebimwogera ko nnyo. Bimwogera ke bintu bitono nnyo. Okugeza Matayo, Mariko ne Luka, boba mulaga mulukalalwa abatume ne bakomaawo. Mpozi Yohana ye yawadawada ko naberako ebintu ebitono tono bya mwogerako. Ne olwofunda bwobudde katujjeyo olwaleero. Yohana chayogera kutoma ono omutuukirivu olwaleero. Tusoma Yohana omutuwa guwa makumi abiri akanyiri ya kabiri mwenya okutuuka kabiri mwomwenda. Era bagamba bwe bati Toma omu ku kumi n'ababiri ayitibwa omulongo teyali ne banne Yezu lwe yajja. Bayigirizwa banne ne bamugamba nti omukama tumulabye. Ye n'abaddamu nti wabulanga andabye mu bibatu bye ebiwundu ebyenninga n'embisaamu olunwe lwange n'enzisa n'omukono mu lubiriizi lwe esijja kukkiriza. Ne wayita ennaku munaana era abayigiriza baali mu nju ne Toma nga mwali nabo. Awo n'agamba Toma nti olunwe lwo luyingize wano laba n'ebibatu byange. Leta n'omukono gwo oguteeke mu lubiriizi lwange. Leka butakkiriza na ye kkiriza. Toma n'addamu n'amugamba nti mukama wange katonda wange. Yezu n'amugamba nti Toma okkiriza kubango ndabyeko. Soba mukisa abakkiriza nga tebalabyeko. Ebigambo ebyo Yohana byayogera newandibadde Toma asinga kumanyibwako kya kubuusabuusa. Yakola nnyo omulimu ogw'okuyigiriza evanjiri era omulimu guno nga yagukola mu buyindi. Okubuusabuusa ng'ayagala kennyini okulaba Kristo omuzuukivu kyamutuusa ku kukkiriza okwa nnamaddala. Okukkiriza okunywevu kwe yafuna kwamuyamba okuyigiriza evanjiri n'obuvumu n'obumalirivu. Era bw'ogenda e buyindi gye yakolera omulimu ennyo ekifaananyi ky'ofuna ku Toma si kyekiri eky'okubuusabuusa wabula eyakkiriza n'ayamba n'abalala okukkiriza. Ky'ova olaba ng'ebuyindi wavaayo abayigiriza ab'amaanyi era munajjukira bulungi nga kuno okwaffe tukyajjukira Father Bill eyayatiikirira ennyo gye buvuddeko omugenzi mukama amuwa ekiwummulo eky'emirembe. Bano nno be bazzukulu ba Toma omutuukirivu. Era olw'omulimu omunene gwe yakola mu buyindi abakristu b'omu kitundu eky'ekkelera beeyita abakristu ba Toma kubanga Toma ye yabatwalira okukkiriza. Abooluganda mu bulamu bwaffe bulijjo tubeera wakati w'okukkiriza n'okubuusabuusa. Naddala bwe tutunuulira okukkiriza ng'olugendo so si kintu kye tufuna omulundi ogumu. Okukkiriza tetukufuna mulundi gumu. Kugenda kukula mpola mpola. Naye ng'okukula kwako mu kugendera wamu n'ekigambo eky'okubuusabuusa. Oluusi okukkiriza kwaffe kubeera kunywevu ate olulala ne kuyuugayuuga naddala nga tuli mu kusoomoozebwa. Bwe tubikkulirwa ne tuvuunika okusoomoozebwa okwo okukkiriza kwaffe olw'okuba kugezeseddwa kuba kunywevu. ekino kyekyatuuka kutema omutuukirivu n'okubuusabuusa tuleme kukitwala ng'akabonero akabi ak'obutakkiriza wabula tuba tunoonya kunyweza nkolagana yaffe ne Katonda kuba mu mazima mu lugendo lwaffe olw'okukkiriza tuba tetwekakasa wa gye tugenda okukkiriza kwaffe tuyinza okufaananyako olugendo lw'abannaffe Abayisirayiri lwe baatambula nga bava mu nsi y'obuddu Emisiri nze mutwe gwange enfuna ekifaananyi engeri gye baasomokamu ennyanja ey'emmyufu ekigere ekyasooka mu nnyanja emmyufu nze mu kuteebereza okwange kiteekwa okuba nga kyalimu okubuusabuusa kungi naye buli gye baakomanga okuseeseetula ekigere nga n'ennyanja yeeyongerayo okutuuka lwe baasomoka nga bayita wakalu okutya n'okubuusabuusa baasomoka nabyo n'okukkiriza kwa ffenno abooluganda bwe okutyo bwe kuba emitala w'ennyanja gye tulaga tuyinza okuba nga tetulabayo tutambula tutya nga tubuusabuusa mu nnyanja ey'ensi eno anti erimu amayengo mangi aga buli ngeri naye Katonda atambula naffe agenda atulagirira eky'okukola ekiddako okutuuka lwe tuliwangula waliwo omukazi omu ng'ali mu myaka ng'asatu egy'obukulu olumu yawulira eddoboozi lya Katonda nga limuyita okubaako ky'amukolera kyali kitiisa era nga kizibu anti mu bw'obuntu bwe yali atidde naye ate nga tayinza kugaana kukolera Katonda ekyo kye yali amulagidde naye muli munda ng'alina okubuusabuusa mu myaka ataano egyaddako yakola bingi ebyewuunyisa yabeeranga alwanagana n'okukkiriza oluusi yatuukanga n'okubuuza Katonda oba gy'ali olw'okusoomoozebwa kwe yabangamu omukazi nnoono ayogerwako si mulala ye Mother Teresa omutuukirivu naye yalinga ffe abalina okukkiriza okugenda kuyuugayuuga so nga mu kukkiriza kwe yayamba bangi ate naddala abanaku toma atulaga engeri omuntu gy'afuukamu omugoberezi wa Kristo wannamaddala teyakkiriza kyatategedde era toma atuyigiriza ekigambo eky'okubuuza ebibuuzo ebyetaaga okubuuzibwa era ekivaamu kyamuyamba nnyo okufuna okukkiriza okunywevu toma yali talinaamu kigambo kyakwekkiriranya ayogera ekimuli ku mutima ayogera mazima abakristu wewe ffenna weffa twenkana nkakasa naffe bwe tutyo bwe tuli okukkiriza kwaffe kugenda kuyuugayuuga abooluganda ekigambo olwaleero toma kyatuyigiriza ky'ekigambo eky'okubeera n'okukkiriza wali tulaba nti naabuuza yagaana okukkiriza abatume bali naye ng'ensonga enkulu ayagala afune ekituufu ye tamala gakkiriza ekyo ky'atategedde wabula ayagala asooka amala okutegeera bw'atyo asobole okufuna okukkiriza okunywevu toma abooluganda leka atubeerere ekyokulabirako yakolanga abalala ffenna bwe tukola abalala ffenna abalala bwe batandika okutulamula twerwanako era ne toma mu kwerwanako kwe kugamba ebigambo ebyo nti wabulanga andabye mu bibatu bye ebiwundu eby'enninga ne mbisaamu olunwe lwange n'ezisa n'omukono mu lubiriizi lwe esijja kukkiriza okubuusabuusa kwayamba toma okulaba Kristu okumukwatako n'okumumanya mu ngeri esingawo bw'atyo n'ayatula ng'agamba nti mukama wange Katonda wange okubuusabuusa nga bwe twagambye edda tekaba kabonero nti Katonda tatuliimu wabula kiyinza okutegeeza nti Katonda ali mu kutandika mu ffe obulamu obujja kino kiyinza okubeera emmanduso etuyamba okutandika obulamu obulala ebintu ngate tutandika okubiraba mu ngeri empya. Ababadde tetufaayo tuzuukuka ne tuva mu kwematira ne tudda mu bulamu obujja. Abamu tulowooza nti bwe tuba n'okukkiriza okungi ebibuuzo tuba na bitono. Kino abooluganda si bwe kityo bwe kiri. Okukkiriza n'okubuusabuusa bigendera wamu. Toma yabuuza lwa kwagala kumanya. Abooluganda katufundikire. Kuno okwaffe tugamba nti ekyenyi ky'omubi kisabira eky'omulungi amazzi. Toma kye yasaba eky'okukwata ku biwundu bya Yesu ate laba mwattu bwe kituyamba ffe ffenna. Yesu yamulambika bw'ati, Toma okkiriza kubanga ondabyeko. Soba mukisa abakkiriza nga tebalabyeko. Mu kino abooluganda Kristo atuyigiriza nti si buli kimu nti tujja kukitegeera n'amagezi gaffe ag'obw'omuntu. Ebimu bisukkiridde okutegeera kwaffe nga byetaaga ekigambo eky'okukkiriza. Abooluganda, leka buli omu yeebuuze nti kiki Katonda kyampitira okukola mu bulamu bwange. Kristo bw'ampita okumuweereza nga mpita mu mulimo gw'enkola, biki by'ayagala nejjeko nsobole okubeera omuweereza omulungi? Mu mulimo ogwo gw'okola oli muvuzi wa takisi, biki by'oteekeddwa okweggyako omulimu ogwo osobole okugukola obulungi? Gwe wa bodaboda mukwano gwange, biki ebitatuuse by'olina okweggyako osobole okubeera omuvuzi wa bodaboda omulungi? Naawe mukwano gwange omusuubuzi ali awo ku kawunta n'abalala yonna eyo gye tuli, biki bye tuteekeddwa okweggyako tusobole okubeera abaweereza abalungi? Okugoberera Kristo kulimu amakulu ag'okumuyigirako nga tetunnaba kugenda mu nsi kugitwalira Kristo. Kino Matayo kye yali alina okusooka okukola kimuyambe okumanyira ddala endowooza n'enkola ya Kristo olwo asobole okumukiikirira obulungi yonna gy'anaayigirizanga evanjiri. Naffe Kristo gwe tulina okutwalira n'okulaga ensi tuteekwa okuba nga tumumanyidde ddala ate era nga tetumubuusabuusaamu. Matayo atuyigiriza okufiiririra n'okwemaliza omulimo nga tukozesa ebitone Katonda bye yatuwa. Nti Matayo Kristo bw'amala okumuyita abo bonna abaabanga mikwano gye, abapabulikaano nga bano be basolooza b'omusolo nga ye n'aboonoonyi abalala, yabakulemberamu n'abatwala ewa Kristo. Ekino yakikola mu bbanga ttono nga yaakamala okuyitibwa n'okukyuka. Ekyo Matayo kye yakola, naffe kye tulina okubeera. Tubeeko abantu be tukulembera tubatuuse ewa Kristo. Tuleme kulinda tunaasooka kumanya bingi nedda, wabula okukkiriza okwo kwe twafuna kwe tulina okugabanyizaako bannaffe. Kristo abafalisaayo baamuvunaana okwebungululwa abapabulikaano n'aboonoonyi n'atuula n'alya nabo. Abooluganda, ekikulu kiri nti Katonda ffenna atwanirizanga bwe tuli nga tafudde ku kiki abalala kye batulowoozaako. Kristo tatuvumirira si lwakuba nti ayagala ekibi nedda, era ekibi ne Katonda tebabeera wamu, wabula ayagala atujjanjabe tusobole okuwona ekibi. Omwonoonyi Matayo Kristo gwe yayita n'amugamba nti ngoberera. Kristo teyanoonya abo bokka abatuukiridde mu byonna, yadde teyafa ku kiki ku biki abalala bye balowooza, wabula ye Kristo alonda nga bw'aba ayagadde. Awo nno Kristo ye musawo omutuufu
2: erango omusawo mutufu tagoba mulwadde ne bwaba ngaali mu mbeera mbi nnyo. Akola kyonna ekisoboka okumujjanjaba, okumulaga ekisa n'okumulaga okwagala. Ekino kyekyasindika Kristu okugamba abo abaali bamuvunaana okubeera n'aboonoonyi nti ekisa nkyagala okusinga ekitambiro. Abalamu si be beetaaga omusawo wabula abali obubi, era abatuukirivu si be najja okuyita wabula aboonoonyi. Kristu abooluganda, bw'atyo bw'atulaze ng'atuddiddemu ffe ffenna aboonoonyi. Tatugobera bweru nga bwe nagambye, wabula ffenna atukoowoola tujji tugende gy'ali. Ate nga tumaze okugenda gy'ali, Kristu ffenna atwaniriza nga bwe tuli, ate olw'ekisa kye n'okwagala kwe n'atuyamba n'atutukuza, ate ne tusaanira okukola omulimo gwe. Aboonoonyi, Kristu atuyita tumugoberere kuba asobola era si ayagala okutuwonya. Abooluganda, tetutuukiridde, twetaaga ekisa kya Katonda. Bwe kiba nno nga kiri bwe kityo, mu bwetowaze leka tudde eri Kristu omusawo waffe atujjanjabe. Matayo naye kye yakola ng'amaze okulaba nti tatuukiridde, Kristu bw'amuyita nti ngoberera, teyasibamu, yasituka n'agenda. Kati abooluganda, katutandika okuwumbawumba. Abakristu ffenna, tweggyemu omuze ogw'okusosola abalala nga tulowooza nti ffe tuli abatuufu okusinga abalala. Abantu bonna naddala abo ababoolebwa ka babeere balwadde oba banaku, leka abooluganda tubalage ekisa n'okwagala kwa Katonda okutasosola muntu n'omu. Ekyo Kristu kyatuyigirizza eky'amatayo, okugoberera Kristu n'akuŋŋaanya n'aboonoonyi abalala abatwala ewa Kristu kyamuleetera obutategeerwa. Abafalisaayo beebuuzizza nti kino kisoboka kitya? Abooluganda, ekimu ku bintu ebisinga okutuluma ennyo mu nsi muno kye kigambo eky'obutategeerwa. Si bantu b'ebweru naye ate abo ab'omunda b'oyita nabo. Bwe kiba nno nga abooluganda kiri bwe kityo, tova ku mulamwa era tosuula mazima newandibadde abooluganda abalala bagaanye okukutegeera. Mwenna nno leka mbaagaliza olunaku olulungi tusobole okugoberera Mukama waffe Yesu Kristu.
3: Amina.
2: Kakati katutwale malayika ate mbawo omukisa. Malayika w'Omukama yabuulira Maliya.
3: Maliya nabeera olubuto ku bwamwoyo mutukuvu.
2: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
3: Maliya mutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakati ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
2: Nze nzuuno muzaana w'Omukama.
3: Tukolebwe nga bw'ogambye.
2: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
3: Maliya mutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakati ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
2: Kigambo n'afuuka omuntu. Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
3: Maliya mutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakati ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
2: Ayi Maliya mutuukirivu nnyina Katonda, otusabire.
3: Tuleke tusaine okufuna Yesu Kristo yatusuubiza.
2: Twegayirire, tukwegayiridde Mukama waffe, n'ennema yo giteeke emyoyo gyaffe, era nga malayika yo tumanyisa okwefuula omuntu okwa Kristo omwana wo, bwe tuli okubeera okubonaabonaako n'omusaalaba gwe, tutuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira kuba Kristo oyo Mukama waffe.
3: Amina.
2: Mukama abeere nammwe n'okusa bwa Katonda omuyinza buli kantu, Patri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu, gubakeko era gusigale nammwe ennaku zonna.
3: Amina.
4: Eyo gyowuliriza 9:4
5: Radio Sapiens.
6: Radio Sapiens.
7: Radio Sapiens.
8: Radio Sapiens.
7: Sapiens.
9: Day!
5: Wasuzo tia Uganda. Kuloko koyake. Ama chago, gafusa manyuvu. Gateno runakuruo. Rweyonge dokubero ruakabi. Wampulis ganya nunji. Kula voice bando ya MTN yona. Wakati wesawe mune bidezo kumacha. Wefu nile dachika satu wezo uwerere. Sikuwa MTN kwa MTN. Nga zima lulu na kururamba. Niga star. Emu noti noti stabili emu hashi. Ofu na dachika zezo uwerere buliru naku. Sumulure chibozi cho. Kevera kukabite wo. Kwasa ganyazi hasozo. Kubira kumuzei. Sumulure omulilo kukurimu na dachikezo uwerere. Okuvamu MTN. Nga tuli wamu. Inkura gana ya fitere mesebwa.
6: MTN.
5: MTN. Irunga mizwe chitongole ki Uganda Communications Commission.
8: Ndabiguamu, The Mirror. Ekuto sibwako Centenary Banka. Centenary Banka, banka ya fe. Eno ya radio cheche, ndabu nyaka tunyese nyafama. Enkuru se ya magesi. Tweso se sawi ndala. Time check. Esawa ziwe se musamfu, esama ya geche misana. Time check kutusi wako. Bena msigansi mbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda cho nawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemo mkaga tan star, mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo. Uliso mulu watamwe yoku bidirutu use. Era MTN momo vyo kusasula school fees. Evi fude vya nguno kusinga wegwari guba de. Kakati sasula school fees inga weyambisa momo. Wegate momo kiso goku wangula school fees wa mwaka mulamba. Esumere linafuna school fees. Zingaliita mungkore ya momo. Naduli ya kweta ba momo kiso guo kuangula vani. Etambu zaba izi. Echo si chechoka. Omuzado sabulo kufuna school fees roni. Ngoita mungkore ya momo. Nyigaste momo kaga town star. Munana zero hash. Oboko zese apu ya momo kusasula school fees. Obasa ba school fees roni. Agu gema nyiga momo. MTN Mobile Money Uganda Limited. Erunga mizuba banki mkure ya Uganda. Enteka tekeni yokufuganya. Yakiriziwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
9: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
8: Sendamu niyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magezi.
10: Mawulire okuva ku senge jero ngaga kutusibwako Statewide Insurance Company Swiko.
11: Senda mwenye kutunyeze nyafama Radio Sapienza Nkwese ya Mvesi Eda Chike Mwise kusawa Musamfesa Maria Kevye Musana Maulire Mbuchu Fungaga kutusu wako Kampani ya Inshua Yesukon Ngo Msumisa Florence Nangendo Kulira ulito kwenye government Muparlament Joelo Senyo Nyatade government kuninga Konsonga Zenja Ulo Omsasu wa Fabatera Nangi Kamukwasa Kamba Kaziva Yunjage Mifuma
12: Akuliro ludo luvuganya government mu parliament Joel Besekezi Senyonyi atadde government kuninga esaze mangu kye yasalawo ekyokugaana okusasula abasawo abayizi abagezesebwa oyinza okuyita ba medical interns onategeeza parliament nti abaana bano bakola omulimu gwa ttendo eri bannansi ng'akiggumizza nti gye buvuddeko

0: Webyobulamu Chris Baryomunsi wakujja mu parliament ayanje alipota ku nsonga eno akagerige kiri nti tannaba kubukala mu ntebe eno. Kyokera Ssenyonyi azzeemu okuvaamu omwasi ku nsonga z'okulinnyirira eddembe ly'abannansi nga bawambibwa ng'ono anokoddeyo n'ekyombaka omukyala wa disitulikiti ye Amuria Maggie Etilu ng'ono kigambibwa nti yawambibwa okuvanga ennaku z'omwezi 23 May munga kyajje amale okugenyiwalako ewaabadde Speaker wa Parliament y'11 Nalongo Annette Anita Mongo wakati nga bagenda okulonda speaker mbwera yasangibwa Nakasero mu bitundu by'omu Kampala. Kyokka mu kwanukula Vice President Jessica Alupo annyonnyodde nti ab'ebyokwerinda be bamulina era essaawa yonna wakubeegattako mu Palamenti. Ssenyonyi akoonye ne ku ky'abasibe bannakibiina kya NUP abazze bawambibwa ng'akyasembyeyo ye muyimbi Christopher Godi amanyiddwa nga King Zale ng'ono yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 21 April w'omwaka guno ab'ebyokwerinda mu bitundu by'omu Kamwokya mu Kampala. Kyokka newankubadde mu 2023 Ssaabaminisita w'eggwanga Nabbanja ng'asinziira ku Palamenti yategeeza nga bwe balina Kibalama nga baamukwata mu Oktoba w'omwaka gwa 2022 mu bitundu by'e Kakiri ku misango egyekuusa ku kulumba natta owa poliisi ekibuga. Ku mulundi guno Nabbanja ategeezezza nti ye yali ategeeza munnakibiina kyabwe awangaalire Makerere Kavule. Wabula kyokkeera Speaker wa Palamenti Mackson Oboth Obothi mu lutuula luno akulembeddemu okulayiza baminisita abatali babaka abamanyiddwa nga ba ex officio olubatandike okutuula nga mu Palamenti n'okuteesa ng'abalayidde bonna baweereddwa ebidda Palamenti. Mu kadde kano Palamenti eri kuyisa kiteeso ekyewala ensimbi eziyeeyo mu 7,000,000 okuva mu UK Export Finance Bank awamu ne City Bank nga zaakuyambako mu kaweefube w'okkirira eri abalimi nga bakozesa enkola y'amaanyi ganjuba. Lwakyenda mu nnyaka tonyezenya Farm Marriage Sapiencia, Alex Magala, wano ku Palamenti.
1: Polisi mu Kampala eri ku muyiggo gw'ekibinja ky'ababbi abakwatiddwa ku katambi ka vidiyo nga bakola obulumbaganyi n'obubbi ku bantu babiri awo ku bitaala by'ensambya ku luguudo oludda eggaba. Byaliwo ng'ennaku z'omwezi mukaaga ku ssaawa nga 5:00 ez'ekiro. Wabula akatambi kasasanidde nnyo ku mikutu egyo ku mutimbagano okuva olunaku olwajjo anti akanaakuloopa bwokawa omwenge kafuka kumpaje kitegeerekese nti ababbi bwe baali bakajja ssente ku Forex Bureau emu awonye abakyamu kwe kubalinnya akagere beetwalira ebyobwereere mu nkola ya abakopi mayenje gagwa walime. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Lukao Yesigira atubulidde nti waliwo abavumbagiddwa edda kyokka emitwe emikulu mu kikolobero kino gye kyabuze era poliisi ekyanoonya okutuusa lw'ene bagwa mu buufu kale yate ng'omusomoza teete gufambwa.
2: Polisi ya Kabalagala eyina akatambi k'etegereza ku mikutu migattabantu era katandise okutambula nga kalaga abaami ku pikipiki nga balina omuntu gwe balumba ne bamubbako ensawo. Abatwage babategeeza nti ogw'omusango si gwakati era tumaze akabanga nga tugunoonyerezaako. Kigambibwa nga mukaaga ennaku z'omwezi nga mukaaga omwezi ogw'okutaano omwaka guno saa zaali nga 5:00 ku nsambi ya traffic lights nga odde eggaba abazigu abaali batambula ku pikipiki abalina omuntu gwe baalumba ne babbako ssente. Okumala okufuna amawulire gano twatandikirawo okunoonyereza era waliwo abantu ab'enjawulo abazze bakwatibwa nga tuli mu kunoonyereza ku nsonga eno. Twagala obategeeza nti weewaawo abantu bennyini abeetaba mu kikolwa kino tebannakwatibwa naye nga tulina information ennungi eyinza obba tutuusaako. So tusaba abantu okusigala nga bakakkamu okubategeeza nti omuntu yenna alina amawulire ku mbeera eno abeeyo agwe poliisi mu kyama tulina okweyongera maaso n'okunoonyereza ku bana abantu. Kunoonyereza kukyagenda mu maaso.
1: Akakiiko k'ebyokulonda akensena Uganda olwaleero luno n'enkya kali mu keetalo okukira Namutale Munyaga k'entese eyo mu disitulikiti ye Kalangala nga kasunsula abeegwanyiza okuvuganya ku kyombaka omukyala owa disitulikiti eyo. Akalulu akalibeerayo nga 2 omwezi guno kakuyamba okujjuza ekifo ekyalimu omukenzi Helen Nachimulin eyanyuka obulamu bw'enseno gye buvuddeko n'agenda okulonda embogo anti abalonda ente badda. Omwogezi w'akakiiko Julius Mucungozi alambulula ku nteekateeka y'ennaku zino ebbiri.
3: Olunaku olwaleero akakiiko k'ebyokulonda katandise okusunsulamu n'okuwandiisa abo bonna abaagala okwesimbawo ku kifo ky'omubaka omukyala anaakiikirira disitulikiti ye Kalangala mu Palamenti mu by election egenda okubeerawo ennaku z'omwezi 24 guno omwezi ogw'omukaaga. Nominations ezo za kubeera ku kitebe ekikulu ekya disitulikiti ye Kalangala era

0: tusigale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuluze ya magezi.
2: Enkuluze ya magezi Nsulo yo muziki nebye mizanyo. Nkwaniriza Malia geche misana golu na kolu aliro. Webali nyubyo nabiyo koze Junju Francis the appointment. Atura lirwa kusatu o kuzimba guba mutima. Engineer Juko Fred gwetubera naye okusobola okulaba nga atuyamba tuongere okumanya n'omutima gwaffe gunywere ogw'okwezimbira ennyumba zaffe. Engineer atuwa obukugu bwonna bwe bakozesa okusobola okulaba nti tumanya kiki kye tulina okukola. Kuzimba ennyumba, toilet, drainage, byonna babikola, bakubira pulaani abakulu bano. Era bw'oyagala okuzimbira ennyumba yo bagikukwasenga ewedde byonna bajja kubikukolera. Engineer, nsabubuuza kwatuwuliriza.
3: Essebo, mbalamusizza nnyo bassebo ne bannyabo mwenna abawuliza radio ya Feno Sapiencia. Mbebaza emirimu gye mukola. Amanya nze Engineer Juko wava mu Nofred, nva mu Juko Construction Company Uganda Limited. Kampuni nzimbi ya mayumba, kukubira plan, kuwa kumagezi kubiku watagana na okuzimba, kutereza chifocho, na buli kimu, enyumba tukuwa bisumuluzo. Mubotu etaga ofisi za fezi walika wempe kulukade road, kuchizimbe cha jyo ya sibo waku Golden, kindergarten, and the boarding primary school. Uwo tusanga. Era ulemba mara programu eno mba wanamba yange esimu kusobola okwongera okwebuuza biki ebikwatagana n'okuzimba.
2: Yes, sir.
3: Bwe kityo buli lunaku n'olwokusatu tuba tukuleetera programu eno okuzimba guba mutima ku radio ya Feno Sapiencia. Kitegeeza nti buli lw'oba olina ky'okola ekikwatagana n'ebyokuzimba, teekayo omutima. Nnaku zino ekizimbe kigudde, kigambibwa nti waliwo abaafa. Naye abalala Mukama yabayamba ne bavaayo. Naye tufunye amasimu mangi nga batubuuza ekizimbe okugwira ddala ne kibanga ne wafuuka ng'ennimiro kyonna nga kigwereddewo ddala. Ekintu ekyo kiva ku ki? Kituufu ekintu ekyo kikanza abantu emitima nnyo nnyo. N'olwokuba nno mundaze nti muwuliza Radio Sapiencia, bwe sibalambulirayoko katono ku kizimbe ekigwa mu ngeri eyo, so si ekyo ekigwa mu ngeri eyo, mba mukyamu. Kusookera ddala mbeebaza nti pulogulaamu eno mugiwulira ate mugoberera.
2: Yes, sebo.
3: Era mwebalire ddala. Okay. Sebo, ekyo kye mbadde njagala twogerekoko katono.
2: Kale, kansooke nzigyewo obulango buno tutandike sebo.
1: The smell and taste are so good. Fortune sunflower oil makes every food taste amazing. It's easy to save money with the right pack. It comes in 100, 200, 500 mils or 1 liter. Fortune sunflower is a product of Bidco Uganda Limited. Available at every shop near you.
4: Mary Batanga Gambanti, Olimata Meru Muntenzu Gavu. I wonder why they do an angry trouble in Yakaimaka Mary Bata. You've made my day.
5: For Kumano Kutusa Kurokuta, no. So when you saw Kumacho Kutusa Kusawa Mukagi, so Mutu.
4: No be a basso, Bagalanyo. Kumasa Kenyan in the Wassen. Machin to Shigenze Walabantum Mutandi Sokuita, Womuya Yavana, Momuya Yamukome. Eskopo. Yes. Fena tuwa chida vienga mwachitute. Thank you very much. And congratulations. Gwali wava vudeho. Kati olia yeye samune. Jebya sebe bingo mwa samune.
5: Tosuwebe kuata kumbeda zaba tumubulamu wabuli jo. Umuziki wa mutekete kwa bulonji. Nena nyondo Lidian. Kuchenda mwenye katonye zenya fama. Radio Sapiencia.
6: Uyagara kwa sakanya vya banka budikasera. Yesawa otambalini banka yungu. Kweza sa enkoda ya Sente Mobile. Okufom Centenary Bank. Kati osobodo kusindika obokufuna sente. Okukevira akaunti yo. Okusasula school fees. Ama masanyaraze oba amazi okufuna loni ezamangu okutuukira ddala ku bukadde butaano n'ebirala bingi kino kyetuyita okutambula ne banka yo funa Center Mobile App leero okuva ku Google Play Store oba App Store okumanya ebisingawo ku bennama zaffe ezitali za kusasulira noti 8-8-5-5 oba noti 8-8-3-3-4 Centenary Bank. Centenary Bank, member of Center Group, efugibwa Bank Inquiry ya Uganda. Center zaba customer okutukira ndela kubuka de kumi zikumibwa Deposit Protection Fund.
5: Centenary Bank ebyo kusasula school fees ebifudde byangu. Sasula school fees nga uyambisa center agent wa Centenary Bank akulio kumpyawo. Obanyiga stability emwe muhasho sasulinga uyambisa center mobile ngo kwesa code yo muizi. Centenary Bank, member of Center Group, erunga miziba Bank Inquiry ya Uganda. Center za customer zikumibwa kitongole cha Deposit Protection Fund okutukira ndela ku milioni 10 za Uganda. Enkola n'obuko kulizo bigobererwa. Ewakagye makagoka ngalanje ziruuze ezentuufu kubanga langi zikola okusinga okujjuza ekisenge zitulambika ku ngeri gye tutambuzaamu obulamu engeri gye tulagamu omukwano kuna butya bwe tuloota waliwo langi enzikakkamu langi ezikuuma ebirowoozo langi ezireeta akabugumu n'essanyu ko n'obumu kati mu ngeri yonna gy'oyagala amakago gawulikike lowooza ku Plascon langi ekoleddwa ku lulwo Plascon color your world.
0: Business yoteri kula, gato jira anze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti, bakastoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiwa okolera. N'okutegeera kiki ky'obaguza, oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakastoma. Jangu ku Radio Sapiensi ensambya, olange naffe. Si bizibu, okutufuna jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino. Noti 752-897-6 Oba, plus 2-5-9-2-8-2-8-2-8 Oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com Jangu olange naffe aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa.
7: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuluze ya magezi Ensuro yo muziki Nebye mizanyo
2: Enkuluze ya magezi Ensuro yo muziki Nebye mizanyo Engineer Tugende maso
3: Sebo Nawe nyavo Auliriza mkiseira chino Kampala ya guamu obuzibu Echizimbe echagwa Kakati Abantu ungeza kukubategeza Enzimba yekizimbe ebiseera ebisinga si evaako okugwa kwakyo. Wabula waliwo ekiyitibwa obugayaavu. Eyaweebwa omulimu muzimbi mulungi ne baani baakozesa. Eyagaba omulimu yagugaba yanoonya atya omuntu akola omulimu ogwo. Yamujawa yamulabira kuki nti omulimo guno agumanyi nekirala okugeza sorugama nti omulimo gwogo nja kukolera emitwalo abiri nga omaze okumanya nti no nja kukola omulimo ogwo bulungi n'ofuna ow'emitwalo 14 n'ogamba ago obadde onzibya oluzina obuyita obubbi obadde onseera Na yoli gole soo mituale kuminena. Gotegedi. Chichi. Chakola. Elaji no mukaga. Agenda jikavali ingila ruda wa. Nzinabala nga anjongi demu kufakuwa kuzi. Wange nyumba zino tuzibali ya msiku ya mitazi. Omupra zimba siku ya mitazi o mukaga. Toinza muzi mbisa siku ya mitazi kumi. Chizimbe ya manya mitazi china. Labulimulimu. Gumara ubu dechi. Hey. Hey. Ekisookera ddala ekyo nakyo kikulu nga munoonya omuntu owa layisi kakati ekisookera ddala gwe omukozi agenda okukola ku mulimu ogw'ekizimbe ekinene ng'ekyo tubeera ne supervisor ne tubeera ne foreman ne tubeera ne clerk of works akebera matiriyo Abantu abasinga ku zi radio ne ku zi TV tuulira bagamba KCCA abadde ekola ki kakati ekizimbe nakyo bakya approvinga batandika okukola bakikiriza kiri okuzimbibwa okutuuka awo Empapula zino zibateka ko stampu nebazi kuwa nti ekizimbe kyo kikiriziddwa. Sisi zigenda okubeezaawo ekizimbe.
2: Nyenda.
3: Boba kukiriza nti ekifo tekiina kizibu kuzimbawo kizimbe. Tewaliyitawo oluguudo lwa gaali ya muka, tewaliyitawo oluguudo lwa ffe luno olulala, tewaliyitawo kintu kyonna kitegeeza nti neeyo eri open space residential area abantu basobola okuzimba ennyumba ez'okusulibwamu era ne bakukkiriza. Kaakati n'ofuna building permit ne bagikuwa. Supervisor building inspector agenda kujjokebera emirimu egyo. Era yiwanajja musibye ebbiimu, mukoze mutya, muzimbye, mugenze waggulu, si ye muntu agenda okukkirira mu foundation alaba waasimwa. Nedda. Era yajja buzi n'agamba pulani yeruwa yeeno, empapula zikwiza okola nyondo, gwani akola nti ye gundi, n'abamu bamanyi okuteekawo ebipande nga si byabwe. Weroza ne kampuni registered. Kampuni registered ejja kuba n'abakozi bonna mu mitendera gyonna, abakebera matiriyo, abasupervising abantu, abakebera emirimu awasimiddwa. Obuzibu buvaawa. Kubanga ne kampuni nnene nnyo, gye musuubira nti nnene, yakolako omulimu wano mu Kampala Nakasero eyo, era ekizimbe ne kyeyiwa ku ttaka ekisenge kyonna nga bwekyali kizimbiddwa. Emaze muno emyaka kumpi gisoba ne mu asatu. Yaamaanyi. Kati awo kiriza nti okuzimba. Tubula twateekawo program gati okuzimba guba mutima.
2: Yes, ebo.
3: Gwe wennyini guba wadde omulimu. Otaddeyo omwoyo ku by'okola. Basimye found omusingi bagusimye. Omusingi guno gusimiddwa ogulambudde. Okulaba nti omusingi guno nga gusimiddwa. Temulimu zi sock pit ezaalimu, temulimu zi pit latrine, temulimu ganyagaali gaasimba obuyumba obwaliwo ne bisigalaawo. Kubanga abantu be tuba okusima emisingi gino, tubapima tubawa meters bweziti, sente bweziti. Sima meters bweziti mu buwanvu, sente bweziti. Ya sima kumaliriza meters ze wamuwadde atwale sente. Kubanga bw'osanga ekinnya nga waliwo ekinnya, ono omusimi ayinza obutakuyita. Era ojja kuyita buyisa bayiwe enkokoteno esookayo wansi bazimbeko amataffaali. Naye nga bazimbako amataffaali gw'otunuulidde nti owezezza futi z'ennya ze naggambye okusima, yee futi nziwezezza, tandika awalala. Naye nga waziwezezza, si watuufu kuzimbawo ennyumba eyo. Ate nga bana ayiwa enkokoto mu lunaku lumu, enkeera mugenda kutandika okuzimbawo, togenda kuba na budde bugenda kujja gamba nti nnono wano baazimbye ddala, wabadde wasaana kukola kukola tutya.
2: Yes.
3: Ekinnyango okisanze mu ngeri eyo, nnamba y'abakozi esinga obungi basaba mutweyo kwa dikoa tuteke twasanze piti la tulini oba twasanze sok piti tuyiwewo. Adiko wagoyiwawo ekyo si kyekiyina era okusookerwako. Ekintu ekiyina okukolebwa kwe kusokoolayo ettaka lyonna eryayibwa mu kinnya eryo ne liggwayo ne mupanga adiko okuva ku ttaka eggumu lye baali bakomyeko nga basima. Kubanga nabo tebaasima futi kikumi, newe zibeera futi kikumi ate weesonyiwawo n'odda method endala ey'okukolawo.
2: Okay.
3: Kuba tuyinza kusima futi kikumi, futi kinaana nti onoonya ttaka ggumu. Tekisoboka. Era baali basima sock pit bakoma mu futi kumi na ttaano. Kumi na ttaano osobola okuzisima. Basikoma mu futi kumi. Kumi osobola okuzisima. N'ogamba ezo katupange hardcore waffe olw'obuzito bw'ekizimbe kye tugenda okuteekawo. Tupange hardcore wansi okuva wansi. Ate era w'omupanga era tuzimbako obuzimbi matafaali. Era omala omutuusa ku level ya foundation eri gye wakoze gye wasimye, siba beam. Beam gy'osiba ogoberedde obuzito bw'ekizimbe ky'olina. Structural engineer ali ku site omanye nti nno ngenda kusibisa omutayimbwa gwa 12, ngenda kusiba gwa 16, ngenda kusiba gwa 20. ya sibe mitayimbo akoza atya namba ya abantu emu basule mitayimbo ngawola babintana obakola ne bagisula mbusuni bagisula mbusuzi ensula mu ye mitayimbo ali search no chile kabule singa wichili wachili ochileka okusinga okola kusula mu busuzi ngogenda kuzimba ke kizimbe waguru sula mu emitayimbo mu ngeri eyo ngokola lujja ibintu kigenda kusigala awo.
2: Kicho tegeza injinia
3: okusula sula mu chenzi jako che chino wetuatwe kumutayimbwa mu nkokoto tugweta kuka bendi esaidi nesaidi akantu wako enkokoto neweri nafua omutayimbwa kutuko kweso ula mu nga kabendi yako kwekali teka sula kwefu nyula jiwaka wetete aba singa tebaka aba mutibaka wetako kubanga jakola alimuchinya soke kagendo kwate enkokote side ne side kagana awantu wano okukka ekintu kisule kizimbe nge eki jali ku flow esa inchi nge muyo KS kamuka tono obuzito buli bonabona ne butende wali bona ne buvayo mulundi gumu olokwate mitayimbo gisibwa side ne side gisika kolo mwezili side ne zigireta wana watandi sokugwa che kizimbo okugwa ne kigwera oddala osibye emitayimbwa jaffe lingi utaddeko yachi ya size chi tuina 4.5 5.5 8 mm ne 10 ku bizimbe ebinene zikola ne zikozesebwa nga lingi ezo lingi ino mulimo munene nnyo ne spacing ya lingi ngo siba ka beam wajitunulide nti oyina kubuka gap ki obuse futi namba gweli mukusiba bimu ile mitayimbwa ejijja kweyawula lingi ojuwese otya lingi ojuwese owetabuwese okoze ero weso zirenende osibye abamu babalina okusiba lingi ezo ku bimu ngeyongesibwa awamu ne batasibaawo binding wire kabenje ngako nga kanajja obuzito buzze makati awo butandikidde eri wansi jenkubulidde butuuse kulingi naye wagiteeka mu bwotyo kitegeeza mutayimbwa kwefunya awantu awo kukka so ng'omutayimbwa ogwo oguba gulina kolomu site neno waliyo kolomu naye ogitaddewo olwakiri kyeweekengedde ggwe wennyini ng'otaddeyo omutima ku kizimbe ng'ekyo bendi ziri zikwata kolomu side ne side n'osika bulungi n'oteekawo emitayimbwa gyo kitegeeza lino ettaka ne bwe lirikka lyo gye lyagala okukka ligende kubanga baayiwawo giwe tebali compactinga awantu awo wagenda kusigala nga wali mu bbanga ng'otaddeko ekizimbe kyo ng'era kitambula bulungi okweyongera waggulu kakati ekyo nakyo tukitunuulira tukirowoozaamu nti kikozesebwa obugayaavu so si butamanya kuzimba eri tuvuddeyo nti inginia wamumanya ddi wamumanyaawa fonotuwa tumaweza program tugamba nti kube namba esimu yeeno oba genda ku mikutu gyonna emikwanira wala kebeteekamu nti Juko Construction emirimu gyonna oba ogiraba ate omuntu omuwadde omulimu omusabye profile okumumanya obumanyi bwe bukoma wa abukulage nebyakozeeko obirabe ne contacts zozifune ekyo nakyo kikoze lwansonga tutaddeyo mutima kakati bwe tuvaawo tulina kyetuyita ennyumba zaffe zino oluusi tuzizimba mu bifo nga mwalimu akaserengeto twasendawo tetwakola levo kitegeeza nti ebisenge by'owansi bigenda kutandikira wansi ebisenge by'engulu biri waggulu kakati ogenda kubalansinga nti obuzito obwo obutaba nti nno bujja sayidi emu tulina kye tuyita strip beam. Strip beam eyo etambulira wansi mu ttaka mwennyini nga tennafuluma kutuuka eno ku oversight slab gye tugiyiira n'etambulira wansi mu ttaka era wosoka bu shedi wa febuno nosoka no busimbira kolo munganya shedi ya fekolo munganya no siba strip bimwe yongegenda kolo mukukolo mukolo mukukolo muzona no zimala yo nya kakati kitegeza nti okuka kwa fo kwawo nga kuli mukolo muza fezo enya amakati gano newe gakka kolo mweri ne bendi no jitwatadde ku mutayimbwa esigale kutte mukolo mumuli nga amakati gano ettaka ne ligenda gye ligenze olwokuba nti kolo ya fewe simbi twayiwawo base ya futi nga bbiri kyafuuka kiyinja tekisobola kukirira wansi kati bi mweno ye waniridde obuzito obugenda okwambuka waggulu line ettaka lyo limukwesobolayo kukka kubanga ligenda lye compactinga bayiwawo jjuwi eyo strip beam nayo ng'ekola omulimu gwayo ogusooka kakati tugenda okubalansinga obuzito bwonna nti eno wazito olw'okuba wali wansi obuzito gye budda naye engulu eno wansi wajja kusika engulu wasikayo watya era oyambayo otya zimba obutafaali waffe era nga bukyali mu ttaka bukole levo wansi nga bukwataganye levo eziva engulu zaako strip beam mu ttaka wansi ejje emiitinga eno gye wasoose eri wansi eno ejje egiyiteko waggulu egisange ngeri egiri wansi eno egiri waggulu kati kitegeeza nti akantu kano akagonvu kano akali eno wansi ke watandikiddemu bwe kaagala okukka kalemeredde olw'okuba nno we waali wagonvu obuzito buno bwe kalimu ino emitayimbwa egigenze ne strip beam okwambuka engulu eri gigenda kalemesa okugenda era naawe olina okumanya emitayimbwa gye nteekayo sayizi ki okusinziira ku ekyo kyengambye nno structural engineer alina okubeera ku site kubanga tuba tuyiga ebyokuzimba bino tulina azimba agoberera pulaani eyo tulina yakuba pulaani structural engineer architectural engineer tulina structural engineer agoberera pulaani y'emitayimbwa ebyo bina ebizze byogerwa tulina artistic akola artistic impression kizimbe nga endabika yaakyo kizimbe nga nakuba ekifaananyi tekizimbe enjuba neweweva eno kitunula eno omanyi omusana gudde eno buli kimu ng'okiraba endabika y'ekizimbe nga bwe kiribeera kakati abo bonna emirimu gyabwe gikoma mu kukuba ebyo naye gwe akola ono wa structure ow'emitayimbwa naddala ng'olina by'okyusa okyusiza ekisenge okijje mu pozisoni yaakyo gye bajja wasetingiramu wansi okitadde walala owa structure alina okugamba bw'oba oddidde obuzito buno n'obuzza eno buno buno foundation eno gyawukanyeeko tulina okusiba omutayimbwa bwetu ne bwetuti
2: okusobola ginyo okunyweza
3: okusobola okunywezaawo kakati ne boogera tekizimbe badde tebakirambula building inspector ajja kujja eyo mu ttaka gye muvuyangira n'ebyo byonna ebinaayambako ekizimbe kyammwe obutakka na kufuna buzibu ebwo tagenda kusobola kukkirira wansi eyo asigala ku woofiisi wano n'atunula ne yeetooloola n'agenda kubanga tujja kutuuka ne ku musenyu n'ebikozesebwa embeera yaazo n'enkokoto gy'oyiwa bw'oba ogiyiwa biki by'otunuulidde bw'otunenya emirimu gya leero abamanyi emirimu babalekawo ne banoonya mwana waani mu mirimu gyaffe gino ofiisi zaffe zino ze tulina mu kiseera kino era ekyo tewali akiwakanya mwana waani naleeta omuntu wange ono gwe mba muyisaamu gwe mba muyisaamu ne gwe muyisaamu agenda kukola ki kikyomumanyiiko bwe yagenda yasoma civil engineering yagenda n'asomayo ki kikyagenda okukola ofiisi gyagenda okutulamu egenda kubanga ekola ki abasajja abapruvinga pulaani baabyawula ti abapruvinga structure gye bali bali bokka ofiisi eyo yokka bye baasoma abapruvinga gondi architecture gye bali eyo nga bye baasoma bye batunuulira naye we bamala eyo empapula nga bazibawadde bakkiriza mugoberedde bye babawadde enkokota egenda kutabulibwa epya etya kubanga ebintu bingi ebyonona ebina bina byenjogedde ko wansi mu bikozi mu bitunulide musibye mitayimbwa mu nsiba gyenjogedde kakati emirimu gya kirako bwaks agikoze ye kwali ku saiti omusenyu we gujja akebedde omusenyu tegwina bumba kwange bumba teri settinga na seminti tebikwatagana enkebera y'omusenyu omulungi enkebera y'amayinja amalungi entabula y'enkokoto eri etya boks ebapimira ebintu ebitabulibwa ku saiti mugirina bataddemu ensawo ya seminti mu mikisa bakubye bukubi mayinja nga bakasuka ku bitiiyo bwe balingiza mu ntamu eri etabula nti gabulako yongeramu gabulako yongeramu ogapimye otya aga gabulako mikisa egatadde wansi waggulu olengera musenyu odidde omusenyu enkuba yatonnye ng'olwokuba amanyira kuyiwa mu kidomola ky'amazzi kyonna okiyiyeemu amazzi nago goonoona enkokoto amayinja otaddemu ebokisi z'omusenyu bbiri teekamu ebokisi z'amayinja nnya bw'onooteekamu ebokisi z'amayinja ttaano oba okubya obukubi nga togoberedde bintu ebyo ebokisi z'amayinja ttaano amayinja gagenda kuyiika mu bokisi gye wasibye ey'enkokoto gabe nga gali gokka mayinja gagenze gokka kubanga omusenyu ogulimu tegusobola kugabanya mayinja ago gamalayo omusenyu mutono nnyo amayinja mangi mayinja gajja kwepanga gokka nti enkokoto okutandika okutaggulukuka gali amayinja gasangibwa gali gokka tegaafunye musenyu ngumikisinga mayinja ago kujjulamu ekirala amayinja galina enfuufu enfuufu eyo kasite neeba nti naye ogitabuliddemu egendeddemu enfuufu ejabulula seminti kiraasi y'enkokoto neekyukira ddala kinene nnyo kubanga amayinja ago gazze nga makyafu amasini agakuba teyafuuwamu nfuufu kubanga enfuufu eyo bagitundiramu obuzito bwabwe batunda bwanguwa mangu okuwera stone dust mwali bamutadde mu mayinja so nga yali badde atambula yekka agenda mu nguudo nga bakola premix kakati ebyonna birina okutunuulirwa kirako vwakis ali ku saiti ekirala ekikulu ennyo kwe kutunuulira enkokoto eyiibwa amazzi agagitabuddwamu gakomyewa genkana gatya kubanga amazzi gano nga bwe mugalaba nga gazze mu nkokoto nga mangi yona yona neebanyumira okuyiwa nti olwokuba etambula bulungi yonayona mugikoonya erabise bulungi waggulu amazzi gagenda kwekenula gadde waggulu gayiike nga gayita ku lubaawo waggulu oba gayite mu mbaawo ze mwasiba eza siraabu gakulukute gagende emitayimbwa gisigale gyokka nga seminti avuddemu ayi agendedde mu mazzi kwa seminti yalinga sukaali w'omulawo omutabula mu mazzi mu kyayi era omuntu wabeera wansi n'atega amazzi ago n'aweza ekidomola ki nga gayiika gwotabula bw'otyo agenda n'agayiwa omusenyu n'azimba ennyumba y'endala kubanga seminti oyo yaba agenze omusenyu gunaazibwa ne gusigala nga mwereere n'amayinja ne ganaazibwa ne gasigala nga mwereere ka seminti kali akagenzemu amazzi ne kakennuka ne kaggwamu kitegeeza nti enkokoto erina okugenda nga eri ku gureedi yaayo etavaamu mazzi n'enkokoto okumala ekiseera kyeyalibadde eseetingiramu olw'okuba watabudde lwegye egaanye okuseetingira mu kiseera kyayo seminti agenda kugivaamu kubanga obudde bwayo bukoze eki bugiyiseeko seminti era omumanyi nti seminti bw'omusuna nalwawo nga musumulule enkwasa eggwamu seminti wanaatonnyamu amazzi n'osanga ng'akutta obutoletole obutoletole tebukwata kyova olaba nti tulina cubes bwe tukozesa nga tuyiwa enkokoto tugende tupime kiraasi y'enkokoto eyo mu 7 days tutwala nitutandika okupima okulaba nti mu 7 days eseetinze etya era wawuyomu amazzi mangi era bakulaga nti n'enkokoto si ntuufu era tejja kukolera kintu kituufu
2: okuzimba guba mutima Engineer Juko Gwenina mu studio Z atulaga obuzibu bw'okuzimba ekizimbe gali kwoleka nekimala nekyerindigula nnume y'ekigo kyonna nekisanawo kiva ku ki byatunnyonnyola.
8: Mwana gwanidde okutandika obulungi mu bulamu, wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema ye ngabe kuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, puliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, tewiraliikirira, genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo, kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu.
9: Fortune Sunflower Oil alina eddekende n'eddoowo ebisufu. Butto wa sunflower awoomesa by'ofumba n'asukka. Kyangu kukikkiriza ng'okozesa ekituufu. Sunflower Oil ajjira mu bipimo bya mils 10, 2, 5 ne lita emu. Butto wa Fortune Sunflower akolebwa Bidco Uganda Limited ng'asangibwa mu maduuka wonna okumpi naawe.
10: Honda SC110 kajambia ye pichi pichi eriko omutindo gwa mu Japan ye nyini eiriba boteka mu Honda Oil ovugo mwezi mulamba warranty ku injini ya miaka 2 amafuta eunya ko mawunye atengo kujifuna loni no jifuna musawa na munana zoka gwo mukozo wo musala jangunga boli kukuwela ko box ya spare jude tuina ne Honda Excel Honda SC15 generators water pumps e bombe zifuira obumo obulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mundeba mu masuga Equity Bank Lugogo bypass mu masuga DHL Kawempe nga ku Centenary Bank na matabi gaffe okwetoloola eggwanga kuwa simu noti 200-900-8 7 obaweereza WhatsApp ku noti 747-333 mwaba boda boda bakyali eno twagireese eiriba enkozi ya ssente naawe ayagala okwegulira pikipiki yo eyobaswe kinoomu oba eyamalidaadi tutuukirire ku matabi gaffe gonna.
11: Omuvubuka na wasusizza emyaka egy'obuvubuka osobola okugifuna ng'oyita mu Centenary Bank
10: Honda SC110 Kajambia ya piche piche eriko.
11: Ekisera kya school fees kiyingiddewo kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stabili emwe muhashi wewola ensimbi okutuukira ddala ku milioni 5 eza Uganda nga wiyambisa sente mobile ate okufuna looni eri waggulu wa milioni 5 genda kutabira Centenary Bank lyonna. Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa
12: olaba kawumpuli asookedde embuga ng'omanya nti alabika ajja kuzisa ekyalo kyonna. Munywanyi wange weebala okubanga ompadde ekyanya oli atalina gataba bulijjo kyawe ennoga. Embeera eyo omutaka nzi kizitongwa buzito ze ntandise okulaaliza enkonyogo. Kakati tutera nnyo okwogera ku kigambo nti mulangira. Bwe njogera omulangira buli omu amutegeera naye abaffe mubadde mukimanyi nti eriyo n'omuti gwe tuyita omulangira. Omuti omulangira gwe mwennyangu anti toyinza kumala nga gweriraanya era n'engero muziwulira nti omulangira mwennyangu naye teera omuti omulangira kiyinza n'okutegeeza omuti ogumera ku gunnaagwo oluusi gwe tuyita embuukizi nagwo guyitibwa omulangira.
11: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
2: Yes engineer, tugende maaso.
3: Kale nno bwe tuba twogera ku bikwatagana n'okuzimba teekayo omutima nga pulogulaamu yaffe bw'egamba nti ebintu ebyo bye twogerako biba bituufu era nga ekizimba okugwa ng'ekyo ne kituukira ddala wansi ku ttaka ebiseera ebisinga obungi buba bugayaavu bwa mirimu ngeri kijye gitambulamu nga buli omu takoze mulimo gwe kugutunuulira kubanga omuzimbi tabeera omu ku sayiti omutayimbwa alinako omulimu gwe gwakolako ate naawe omuzimbi gwe bawa omulimu olina okuba ng'olina supervisor atunuulira ebintu byonna ebikolebwa era nga yasoma civil engineering nga kyagenda okusupervisinga akimanyi bulungi nnyo mu bwongo bwe mwekiri. Kakati okubalansinga obuzito obwo nti bwe bunaabanga ekizimbe kyeyongeddeyo kigenda waggulu tebugenda kubeera sayidi emu era ne gy'ovudde wansi tewagenda kuba nti wano wakka waleetera ekizimbe okuba nti nno kigwa kigenda kyonna ku ttaka mu ngeri eyo. tina chintu echila chitawa chiti wanyo emitayimbo jetukozesa emitayimbo jetukozesa leka kunonya mutayimbo nino nonya mutayimbo kusembea darugu sente entono nga sina genda kusaizi ya ajo omutayimbo goita kuka bendi kange kalike nkugambi akasemba yo negumenye kabumenye si omutayimbo si mulungi winoku omutayimbo winoku bendinga mune gweweta atengo sora no kukujia yo so siku menye kamu chobla temitayimbo ilaja kutuse nemi lato jira bako atene nkokoto chengu gami mfufu obutatunu ya mfufu yowe fana namo bintu byokozesa enkokoto yona eyika nekafuka mayinja ni watabaona na bimu ya nayo nanti ya gude akukadulika gude ne nkukuto yako na bulichimu eitha chivude kumainja gali machafu negono na semiti msanyu gali mwebumba negono na semiti kila kovu wakisi ya ita kebila bintuwebio insiba ya linge ye mitayimbwa nete nkukuto lingi nezita nezigaziwa nete nkukuto yona kolomiyo noba bimu ya nane yika negafuka mainja wali goyo robiozi kubanga lingi tezikuteni mitayimbwa jirie na kubera wamu zigazie mitayimbwa size hijo okozeseza ne wojiteka yesana woye gendo kola wo sibu mitayimbwa enatino ya wano woteka wena jimala baku sibisa silabu abamu noga matino ribs zizino tukina kuteka mwe mitayimbwa esatu ebiri jewa ke wansi ogumu tukusibile kubiara si waguru wana kanti zina sura nga mumu tayimbwa gumu. Wasura nga mumu tayimbwa gumu. Sito kicho injinia wanaalazechi. Yoma nyinto mtayimbwa genda kola chi. Ogo. Gu wasura nga mumu. Omanyigu yamba chi. Ngatai sura kudamu. Neye na njini chizimba gami. No. Obo tuja kusura mumu ribs. Tuja kusura mumu tayimbwa gumu. Ruwati. Mubuzi ruwati. Gwa saizi chi. Kali no. Echizimbe. Temuda mkubuza, temuga nti ate, ingini ya yudwa, tate kesi ya de kola chi, bionna tuwibabu uli de, uluso mbaguwa mwana wani, uluso mbaja tebasele ngeta wansi kulaba chikulewa mutaka, telaba foundation ya simidwa we simidwa warungi, tebalitunu ya vikoze sewa bifana na bitia, tekulikila kovu wakisa tunu ya vintuwe bifana na bitia, tebalitunu ya nkokote tabudu etia, leso jivakoze sezeri etia, seminti oyu, bamu tabudu mugari mmeka, bamu pimisachi okubanno yenkana nkana abamu bakuba bitiyo nga bateeka mu mixer bakuba okuyi bitiyo twalina kipima ebintu ebyo byonna bisobola okusuula ekizimbe okugwa ku ttaka naye ng'omuzimbi oluusi yali mutuufu naye abamuyambako ne bakozesa obugayaavu ate nga tayinza kubuna kizimbe kyonna kinene ng'ekyo kale nno twagala tugendeko mu birango muleteyo ku bibuuzo
2: ebibuuzo 0755 8 7 3 ne 0 7 8 4 3 0 2 injinia tumubuuze kati kwecho atunyonyode ku bizimbe ebigwa kiki ekibisuula obuzibu buvaawa kyota tegedde buuza kati mubufunze halo
13: mugere nansana
2: yes mulegelwa
13: mwebale kure
2: kali
13: ingine ya biyaru gede vyo na yuwe standard ingadi kade kari dikine miaka nge sato wa vene na rega entizi ya laga semi nche tolo wedi kipuligo wa kwa ata trela ne trela ne matiri yezibi kola nga nazo ziri yao ziju de na yeva alondola abantu abo semi nche jevali ba mutunda ingine ya taenza kwa mutufu mga agendi evulu unji na yenga semi nche oyu kwe ya gula nga ya pira kenyo enyo chitimbo kukwa mwebale kuwerezi.
2: Okay, wevale nyomu gedwa. 0755 8 7 3 ne 0758 9 3 2 ze simu zafe buuza. Ningine ya wevale nyo okutu yigiriza wotyo abantu ba ingini ya abamu chila bikatebe filayo besulirayo gwa nagamba nga bakola emirimu gyabwe. Engineer Webale nnyo, okimanyi nti ebiseera ebimu abagagga bakekereza nnyo kwe kuva ebizimbe bino okugwa babaagala okuwa amagezi ate abakugu. Okay. Okay. Mulala bano bate beba ziza. Bweba za kale. Hingini ya soke tudemu ebyo.
3: Omugagga okukekkereza. Omugagga yakuwa omulimu gagwe muzimbi. Yakola bilala bya soma. Lwaki ogoberera bya gamba. Gwe kola ekikyo. Kwange ekizimbe kino okugwa. Bwe kitakuttiramu n'osigalawo ng'oli mulamu, oyinza obutaddamu kufuna mulimu obulamu bwo bwonna. Ate omugagga ayinza n'okunyumyako nze nakuwa mulimu so si agamba agendera ku byange. Gwe omugagga wagamba nno nze nkwadde seminti njagala eggaali 7. Mu kasawo ka seminti njagala eggaali 7 ez'omusenyu mu kasawo ka seminti ng'omugamba nedda. Tetusobola kukola bwe tutyo era ng'omuwa ekyokulabirako ng'okimu kisomesa. Gwe kye baakusomesa mu ntabula eyo ey'omusenyu ogwo oguli bwe gutyo. Omuganga agamba nti mulibu zinyagalamu mutayimbwa gumu ng'omugamba nedda. Tulina okutambula emitayimbwa 3 olwa ABCD ng'okimubuulira gw'akimanyi ng'akimanya. Tulina okuteekawo emitayimbwa 3 oba 2. Wantujja kukozesa omutayimbwa gwa half inch baakuwa 16 ng'agamba nedda gwe tetujja kukola nze ngenda kuteekawo 16 ono olwa kino na kino. Tugenda kuteekawo cantilever. Omutayimbwa guno oguva wansi kolomu eva wansi yesitula cantilever yeba egenda okubeera mu bbanga kolomu eno eva wansi yegenda okukola kino. Tetuyinza kukozesa omutayimbwa gwa half inch kubanga munafu guno gulina millimeters bwe ziti guno guli millimeters bwe ziti ng'ebintu byonna obimubuulira ng'omugagga wo ng'omumatiza bulungi ng'amanya lwaki ogenda kukozesa ekyo. Kuba yabadde tamanyi. Kandi kukwatira ekyo eky'obugagga temukigenderangako. Mwali mugerwa agambye nti seminti bamukebera. Seminti twabasomesa wano nno seminti omufunga bw'abeera gwe bayiiya. Era ekyo twakyogerako pulogulaamu yali namba wano bamusumula batya bamukola batya bamuteekateeka batya bamutoolako batya ebintu ebyo tubyogera. Naye tuyinza kuzimba kizimbe kya kalina ekyo kinene bwe kityo mwali mugerwa. Nuga tujja kusigala mu seminti we bichupu yogenda mujja wayo waji bagenda mukolera awere engeri ye kwe kizimbo leta seminti trela ye leta neteekawo ngava ku factory kiga nti obugayavu buli ku site si seminti. Seminti ogula seminti omufungo ogenze gula busawo 2, 3, 4, 5 n'ogenda kaduka ko okukyalo leka mukuwa maduka amanene tigatunda seminti wa bichupuli tekisoboka n'akatono. Tuzaga tugenze mu duka ileta trailer ya cement ne bamutikula trailer nga bazibaze ofuna je bakolera bichupuli bya cement trailer namba. Nenkera ne baleta iyo kubiringa ya bichupuli nedda. Genda ogule cement ku duka dene. Eno na cement tololo, eno na cement hima bamutikula chayo cha nokocha no twala ku site. Kitegeza nti robu gaya busangibwa ku site. Eyo yembera bwito webera. Ebino bino tubabuulira singa mukukwata namba za feza amasimu okwongera okubabuulira enzimba y'ennyumba nga weyina okubeera kebe ennyumba gy'erina okutunula ekyo nakyo tulina okusooka okukitunula ne tugamba nti ennyumba ngitunuze eno bannyumba tugamba nti ennyumba gitunuze nega nti aa ennyumba ejja kutunula eno olwa kino na kino nenkunnyonnyola era n'okkiriza ennyumba n'etunula eno kale ate ongamba nti nja kukozesa ekintu kye ŋŋenda okukozesa ku nnyumba yo gwe n'ompa amagezi ne nkikozesa ekyo nakyo kiba tekisoboka. Wabula obugayaavu bwonna buva ku site okuva ku bazimba. Naye nga butandikira ku nannyini mulimu eyagugaba eyagutandikawo nga mulimu gwe obugayaavu bwe gye buva. Ate gwe nannyini mulimu lekanga okujjanga n'owakana ennyo nga balina kye bakugambye aa kubanga ennyumba gw'ogenda okugisulamu. Gw'ogenda okuteekamu abantu. Obuvunaanyizibwa bugenda kubeera bubwo. Abagagga bawakana n'awakana n'akuba n'emmeeza n'agamba gwe ebyokulya olabika tobimanyi. Agamba gwe ntobimanyi. Gwa mugamba okukozesa ekintu ekiwera. Ye yakuwa entabula ya seminti. N'olwekyo bwe mba mwagala ebisingawo ku ebyo kubikwatagana n'okuzimba beeranga ku pulogulaamu eno. Buli lwakusatu ku ssaawa 8 tuba tutandika okukola pulogulaamu eno.
2: Paka 9.
3: Namba yange y'essimu kangibawe kubanga akadde nako kano katulekawo. Yes. Namba y'essimu eri 0772 43 355. 0772 43 355. Nemu Airtel namba eri sigala yemu. Inyia Francis Chiwewa namba eri 0776 eri nayo eri 4 3 3 5 5. 0 7 7 8 3 5 5. Offices za Fisangi wali Kawempe ku Lukadde Road kusomera itiwa Golden Kindergarten. Awo tusanga office weri nojja netukulaga enzimba y'ennyumba netulambula ekipolotiyo netukuwa ku magezi kubikwatagana n'okuzima notwe tugenda kukola mulimu kiraga magezi tugabawa ne wano tugaba wera bwereere. Nolwekyo mbagaliza obulamu obulungi.
2: Webale nnyo injiniya n'agambye mbwa nti omugagga aba ayagala alage nti yeye yennanyini.
3: Yennanyini tujja kuteekako erinnya lye ku kipande wali. Nti ennyumba ya gundi fe tuli bakoza omukozi omuazimba ye gundi. Kati oba otaddeko erinnya lyo azimba ye gundi n'eryannanyini mulimu nayo liteekeko kubanga ayagala kummanya. Ninga nga tawadde magezi kubikwatagana na kuzimba.
2: Webale nnyo Saulembo, yebaziza nnyo injiniya Birungi, yebaziza nnyo injiniya nti webale nnyo Ssebo kutusomesa. Okay, webale nnyo injiniya Juko ku Kawempe Golden
3: Golden Kindergarten.
2: Yes, Ssebo.
3: Tusanga okira katonyo mita zinga bibiri byokka obo tutuuseeko n'ekipande ku luguudo w'ekiri kasooto kwa kusomera eryo ofisi yaffe baba bagikulaga. Nojja ne webuuza ku bikwatagana ne kuno okuzimba tukuwa ku magezi.
2: Webale nnyo bigambo Fazila bekatwe batulamusi.
14: Twesuse sawe ndala time check. Esawa siwesi mwenda esemi sana time check kutusi bwako bera musiga nsimbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinji siru kumi ofuna magoba gabuli runako atengo sabulo kuja yaka senti kachisera cho nawo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga skemo mkaga tan star mkaga hash oru ndeko investor oboko zese MTN momo ukisera chine chevi jaguzo bie na kuyenkuru senti na rebanka empereza za yezifu denya angu hataku miwende ja wansi tewali nsonge kutuala mbanka wabula weyambi saba ejenta kanana basasani de guangadion na edanga bakuli kumpia wakukuya mbako kumpereza za banka kozesa simu ya yomunga longa weyambisa sente mobile ukuweleze nsimbi sasule bisale likuba anjibwe na wewolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda ozisasule mumyeze satu wewolo kutambula na nsimbi enkaru gula biyo gula nga weyambisa sente visa card obudebo na mchifocho na woli nga wonyumiru wabikujukubye na kwe nkuru beda bulindale vya bafere wewolo masimu waka kukubirua messages kusindikirua obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo pas

Uyiz, wabali nyongwe na jekumiteko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia akaungez akona kuruwa lero. Ngabuli joka baka timba kabia mizanyo extra. Yenze pade siruma gombebezo kubera nga tambula. Tugenda kubera nga tambula fena paka wali kusawa zigenda kubera biri ezekiro. Wenyo kubera nga nkwerekereza. Atoro enteka teke endala ya kubera nge jia. Eberenge kuongera yo kusaidi yeyo. Ziri mukage zakaita kusawa emwe ya kaungezi. Ngabuli job tambula netu entu bet gula o account. Osobola kubera nga usiba ne 22 bet. Changu nyo kubera nga gula o account gena musimu yo. Wogenda ku internet. Oja kuteka 22bet.ug website ya pe ja kuberange jao kusimu yo gendo wali chigambo register chinye game juza mbi bakusaba kuri amanyago nini namba yo e namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kuberange otekawo akatimba awagenda promo code oja kuberange otekawo akatimba. Then, nyika mchigambo register. Oja kubera nga wega taku 22 bet. Nsonga zona ziberenga ziku wangu hira. Atona weza vili mwe tanto kiliziba kubera nga usiba. Chukana wa asiba. Bera nga usiba. Nobu vunanyi ziba. Asiba. Bera nga usiba. Nobu vunanyi ziba. Bulichimu chiberenga chiku wangu hira. Kusaidia yo. 22 bet World Cup. Etandika luna kuruancha. Nga kuminarumu. Kakati guatana gulao account kubanga mwaruli kapu 22 bet binji bie kuletete options zona nga buli jobwe zibera egenda kubera nge zina ayagalo kubera ngo siba kubateri ayagalo kubera ngo siba kukadi ayagalo kubera ngo siba kubasawo abajenje wa wasambi kusawe buli chimu uja kubera ngo jisanga 22 bet. By the way, na mwazanya virtual games uja kubera ngo jisanga ko embera yona ebirenge kuanguira kubobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetanto kiziba kubera ngo siba kusaidieyo yesiyo ina kubera nga osiba na buvunanyizwa atera ngo weza abiri mwetanto okudda waguru embere ebirenge kuanguira kusaidieyo nolecho ye 22 bet jo ina kubera ngo tambla nayo mu World Cup munna nga tugenda kubera nga tambla paka tournament lwe ina kwako jukire jimu jachi ya kumacha. Ye, ejimu janga bucha. Uje kulaba konga okera mchibanda kumacha sawe mwe yo kumacha ngwaliyo game. Eje sawe nyeje eze chiro simi inji nyo. Eji singa tulimu kuminemu ne mwe yo kumacha. Na uwaja kubera nga o game. Ezimu zija kucha mweze sawa. Norechu kakati ye sawe yo kubera nga otulotu tutuzangula mu budgeti. Leptani kwa kubera nga tubebera ne World Cup. Mwanyi, fabakuli ribe miaka, ebi tuwabi manyira. Waliyo World Cup ya biri ebiri. World Cup ya bajijukira. Biri ebiri, yali South Korea ne Japan. Eyo World Cup, eyo, abate testes bali babiri, katika kumurundi guno ebali ya basa atunti. Kuliko US, Mexico ni kwangiri ya Canada. Kati ni World Cup ya biri ebiri. Yali South Korea Japan. Kati World Cup weyo. Abamu mwe bisera. Abasajje bisera bisinga. Bake ranga mubibanda. Byomupira. Kubanga jukire bisera TV zaali ntono. Erango kusanga agama anti omupira gulabira wakati chari nga changu. Yadate kasto aberanga ne TV walingo birusubulu gula bire waka na ye nyumba ntono ziwasanganga mu TV kati ebibanda byakolanga nyo ngera abantu abasinga emipira bagira birambibanda enakusinde kigeze kikendera nti buli wa at least omuntu asobola kubera wabedde mu kafo na naberanga asobola kulabira omupira ne lulingo inagenda mu kibanda okubera ngo labediba kati ya World Cup ya South Korea Japan.

0: emipiira ejimu jazanyanga kumacha ejimu jazanyanga kumacha by the way abajijukira timu ya Gwangiria Brazil bawangula World Cup eyo nga bakuba timu ya Gwangiria Germany e goal zali biri kubwerere eyo World Cup ye mu World Cup wate Dalima yali akubye emabegeri nga kubide dela kapira kutimye Gwangiria Brazil ne ye mukwezi wa World Cup ezasinga okubera nga zimutunde nnyo Ronaldo Dalima mu Brazil uyu era mu final yateba goals zebiri Brazil nga okuba timye Gwangiria Germany e goals ali biri kubwerere Brazil yebisere ebyo yali ali wansi wa Luis Felipe Scolari yali omutendesi yeyo Brazil yabakafu Lucio Cleberson Ronaldinho Rivaldo eyo yali kwegamba yali eringa butuanga obange eringa kamyanso nge kuba nokwoche yocha yo Brazil ya biri ebiri era e World Cup nga bwegambye nti okufana nako neno nti empire jimu jigenda kuba jizanya kumacha abasinga emirimu gyabagwako nadala ono mukwangira Uganda kati pabali bajuwe byebiseera abantu basulawo emirimu nekibalemerera okukola kubanga omupiira gwabasikanga mu kifo ky'okubeera ng'akeera ku mulimo jukira sawa bili olina genda ku mulimo nga awunziko omupiira gumudrivinza ate ebyebiseera ng'amawanga gayina abasambi abayina amannya kati nga ogamba Germany yezanya eyo eyali etendekwa Rudi Vola ngeina amanya ngaba Oliver Kahn just erinnya limu Oliver Kahn nga risiko omuntu okugenda mu kibanda Brazil yezanya Ronaldinho nga bakola buli kye basobola okubeera nga bakola ku mupiira nga tewali atalaba kapiira kati abantu abamu eyo World Cup yabaleetera okubeera nga baluzinga emirimu ne bye baali balina okubeera nga bakola kubanga akapiira kabanga kakumacha kakati neeno eno nayo mujegendereze mwebereremu womanyi onoolaba ogwe kumi n'emu making sure nti obeera webase oba owumudde ekimala omupiira oluggwa tugeze guwedde kumi na bbiri oba emu eyokumacya ng'olumba ku job ng'ogenda okyapa ng'olumba ku mulimu ng'ogenda okyapa kubanga obudde obusinga obungi emipiira gigenda kubeera gya kiro ate ng'olina okukola ku makya kati awo okufaananako ne World Cup ya bbiri ebiri abasinga baluzinga emirimu agamba Brazil ezanyanze Ronaldinho agubuuka bw'ati sisobola gusubwa ogendo Giroud yabadde alina okuripootinga ku mulimu ku ssaawa bbiri ez'okumakya otuukayo ssaawa nnya oba ttaano oba mukaaga kakati nno neeno nga bwe musiba n'obuvunaanyizibwa wali ku 20 bet era n'emipiira mugirabe n'obuvunaanyizibwa bwe guba gwa kumi na bbiri oba emu ey'okumakya ngulaba guyingira mu budde bwo ogwo gwenenye bwe guba gwa kumi n'emu nga bukya nga guyingira mu budde bwo nga ku mulimu olina kuripootinga ku ssaawa kumi na bbiri ogwo gwenenye ogoberera omubebbezi fomanyi ffe tuli kumi tetusigalako ffe tuli kumi te buli wamu ojja kubeera nga update yo n'ogifuna eya World Cup nga bwegenda okubeera nga etambula so nno bwebityo bwebitambula mu kiseera nga World Cup olunaku olw'enkya yakubeera ng'ejibwako akawuuwo mu mbeera nga bwegenda okubeera ng'etambula kale bwetyo bwetugenda okubeera nga tambula olunaku lwaleero ziri 15 ezakayita ku ssaawa emu eya kawungezi tukyali ffenna paka wali ku ssaawa bbiri wenjja okubeera nga nkwerekereza ate olwo puroguramu omulongooti ejja kubeera ng'ejja ebeere ng'ekwongerayo ku sayidi eyo kaakati mu kawungezi k'olunaku lwaleero obutamala kadde konna njagala gwe omusibi w'emipiira agenda okugenda wali 20 bet obeere ng'osiba ku mipiira obeere ng'ate obebbera n'omubebbezi njagala obeere ng'osiba ku mipiira tubebbere bulungi mpola mpola gwe wenna agenda ku 20 bet njagala tubebbere genda ku kodi y'omubebbezi obeere ng'ofuna ku mipiira ogenda wali 20 bet obeere ng'osiba leero olunaku lwakusatu kino nkikoze omulundi ogwokusatu ogusembayo ate ebiseera ebisinga bwenseetinga ne mbagamba nti ngaba omupiira gumugumu ku buli package ssatu ez'enjawulo kizibu nnyo kikola ennaku ssatu nekyatukolera kati lero lero na kulusemba yu kumande nabagamba ku late bali kuliko mpira gumu ku ordinary kuliko mpira gumu ne ku VIP kuliko mpira gumu lero nchikomeza wono unakula jubwe tuwabate kati njagala lero lero kusato lusemba yu wegendo funo mpira gumu kuli ku late bali ku ordinary chechimu then ne ku VIP chechimu genda li 22 beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana wezi sabiri mwetando kupizwa kubera ngo siba kati lero chizibu nyo chikole mirundi esatu netugula mwamu lundi uguli akajia abalude nga mungu vire mchimanyi chizibu nyo nengama anti ngabie mipira ngeda gaba omopira gumu gumu okumale na kusatu netugula kolu na kolu tuwa sendi by the whole walero mpulira nyonga tuinzo mku atali CTP kweze satu okuli VIP okuli ordinary then okuli ne rate bad kati gocho ino kuberango okula kuberango ogenda ku docket no berango funa mpira ejo making a sure receipt zona satu wazifuna genda ku 22 bet oberengo osiba bobo osiba siba na vuvunanyiswa atana wezi sabiri mwetando kizwa kuberango osiba lumba ngonyiga sita bibiri kumi na msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feo ino kuberango itanyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tupe peri kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash utupatu itau mkugambie na gambo kufakulu na kolo imande pakulu na kolo hero rukusatu tageti ya fe e gwari iru bulidoket ezesa tuze mkugambie ukuli late bad ukuli ordinary ne VIP buli docket eriko mpira gumu buli docket eriko mpira gumu gwegendo berengo jae mpira yogenda ku 22 bet yoberengo siba kasito berengo sibisa buvunanyi siba tuberenga tube pera mpala mpala target ya pena gamba kasita oluna kulumulu ja atengo olwayero olusemba yo kizibu nnyo okuberanga ndeta target yeyo yina kwesa tune kubula ko lunako olujanga lulunji eri kusaidia kati wachiba ndi kuleti badi kuliko gumu odi eri gumite ku VIP kuliko gumu odi eri gumite ne ku ordinary kuliko gumu odi eri gumite wegendo berengo jae mipira ejo bobo siba siba na buvunanyi siba atana wezi sabiri mwetando kizwa kubera ngo siba tuberenga tupe pera mpola mpola kusita bibiri kumi na msambu sita bisatu mwenye hash wobo itau uja kunyika sita bibiri kumi na msambu sita bisatu mwenye hash woboita uberengu funa kumipira gwe kwata akatona ake mfisi koina nefuba nyo by the way ngawe mulaba beni ya uke wanyi beni ya uke ajayo receipt zo na tanu ngawe zibeda kudogete okuba kuleti badi paka kukatambula kati ngawe mulaba beni ya uke nawe chikole nga atagendele dolu na kurwarelo uberengu jayo receipt satu kari jayeze satu jayo leti badi jayo ordinary then jayo ne VIP genda ku 22 bet ubirengo bipira mpala mpala tuberenga tambla bobo siba kasito birango sibisa buvunanyizwa atana wezi sapiri mwetando kupizwa kupira ngo siba kodi ya feye yonga bulijo erista bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo itao ya kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash iyo kodi ya feo ina ukupira ngo ita sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash agamba tia chuwa runa liweyo gerewe wali kubira ngoliza Radio Sapiencia angambi umwebezi nange ndi gumi tenga gwe e World Cup na jota wulilu hii wali miaka jafi fawasaji hawa kuliride fawasaji hawa kuliride netutura au tuwali tumoga haba mba keranga kusomiru nga fetu kera mchibanda kurapa mpira katimenu na yo yembera jegendo kubira ngebira na urecho tubebere n'obuvunanyizwa nga bosi bakabapala n'osiba n'obuvunanyizwa nayo oyina okubebera nayo n'obuvunanyizwa okusobola okubeera nga teggwanga toyina mulimu emipiira nga gikusise ne gikutwala ngenda ogiroti nga olulikaapo eggwa jjukirayo omwezi ng'eggwa kati ng'osigala ku street oyina okwebereramu mbeera beere nga etambula kale genda ku kodi beera ng'ofuna emipiira genda wali 22 bet obeere ng'osiba fuba nnyo okulaba nga gwe na mpuliriza essaawa zino ofuna lisiiti ezo ssatu. Tageti najiwe ennaku ssatu, leero lwe lwokusatu. Kizibu nnyo okubulamu olunaku lumu olutuwa amajja. Genda ku 22 bet obeere ng'osiba. Late bird, VIP, then ordinary. Buli doketi eriko omupiira gumu gumu. Ate leero ne bwe tumukwatamu ebiri kiba kiwedde. Tugeze ordinary ne VIP ne biri awo luba luwedde. Kusita, 217-6-13#. Ye kodi ya feoboyi tuja kunyika sita. 217-6-13#. Katono nyo katuweko mbu waka buno nzije. Awa angereza awasaji wata nisobai samwe gali. Ngani waluri kapten naba katuji.
1: Business yote likula gato jiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakastoma bayina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakastoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: noti 752-897-6 oba plus 2 5 2 0 0 9 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangu olange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
2: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
3: Hello, testing microphone. Wow!
4: Wow!
3: Unaonye ebimu ebyogera obulungi ebinaakuweesa ekitiibwa ku mukolo? Jangu wano ku Radio Sapiensia ensambya, ekyo ekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, n'ebirala. Okukusa obutebe ne tents.
5: Tukubire ku noti 758, noti emu 714.
6: Wenyiddwa okusasula amagoba n'engasi ebisukkiridde, URA ekuwadde omukisa omulala okwetakuluzaako omugugu guno. Okuyita mu kusonyiwa amagoba n'engasi, osasula omusolo gw'okubanjibwa okuva ngenda ku mwezi 3 ogw'omukaaga omwaka 2024. Sasula omusolo okubanjibwa nga 3 ogw'omukaaga 2026 terunnayita. Olwo amagoba n'engasi ebikwetuumyeko bikusonyiyibwe. Ekisonyiwo kino kikola ku musolo ogwo gwokka okuwozebwa mu nda mu ggwanga okumanyiddwa nga domestic taxes, okuli omusolo ku nnyingiza income tax, VAT, local excise duty, omusolo ku nnyingiza ejjibwa mu bipangisibwa rental income tax, n'ogwo ogusasula abeenyigirwa mu ssaala gaming tax. Okumanya ebisingawo, tukyalire ku kibanja kyaffe ku www.ura.go.tg oba tukubire ku namba zaffe ezitasasulirwa ku noti 8-1-7 noti oba noti 8-2-7 noti. Tusubwa omukisa guno, Uganda Revenue Authority, tukulaakulanyize wamu Uganda.
7: Nkulaba oli wano otudde olwo nga tekisoboka. Kisoboka, naawe okisobola ate n'olya akisobola.
8: Ensonga eri emu,
7: kuzuukusa bwongo. Obulamu kimu, kuzuukusa bwongo kyokka.
9: Obudde bwe buno owuliriza omukugu mu bizinensi, anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
10: Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi.
11: Mbaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Bw'oba teweeteeseteese bulungi, ensi yakuvuganya ate olina okukkiriza n'ekiriwo. Bw'obeera n'okukkiriza n'ekiriwo mu kuvuganya mirimu gyonna gy'oba okola, kyanguwa nnyo okuwa obuvumu obukwata bizinensi n'oyo nti kati nzikiriza wano we ŋŋenda tugenda kuvuganya, ne ŋŋenda kuvuganya ntya na bano be nsanzeewo. Ogenda kuvuganya nabo ng'osala bintu ngaye tomanyi bo kapito gwe bakozesa. Ogenda kuvuganya nabo nga ebintu by'otunda obinonda n'obwegendereza gy'obisuubula. Kubanga buli olonda ekintu n'obwegendereza gy'okisuubula manyanti na achibuze bwana avao wano na agenda na achikozi saburuunji abajja kudobo mazo kwe kubira akalango nekati bubo ya galo kufuga nyana abantu ate bosanzeewo no ya galo usalebu sazi ogendo kukakana ngate business yeye good day
10: ako kitaba kia katuna Omukosi wako na abadaku tuusibu wako St. Cyprian High School chaba kade Somero dunji elio mwana wo Omulezi no omuwala Tumaga lili kumusingi gwe kerezi ya katulika Basu misama sumugu na aga arts and sciences Tutu mbule vitone vya abana Ngatu itamu music, dance and drama Kosane vye mizanyo Aba some sabafila tendeke Ngateba kuguka mkwata ya abana St. Cyprian High School chaba kade Tusome sabana ku O level Ngatugubele na new curriculum Kwa sanaba elevo Esumeru ya finisa angibwa mukono Musazari ekerezia Elie rugazi Tukubile kukusimu ya fe Noti musamvu noti nya Musamvu nya satu Emu bili munana Oba noti musamvu musamvu mukaga Muenda nya satu Emu bili munana Tulina ne UNEB center number
4: Fajenda munyaka tunyese nyafama

0: Wewawo, nkulu siyema kizi nsume zikinebi mzanyo, chenda mwenye katonye zanya, fama Radio Sapienza. Njaga unaba buko na woku chifo, ambuli ilibete keke debatye misinde. Naba buka wa ichisomesa, ichitwale ichigo. Mwete keke demotye misinde, katinga mwabe ichisomesa, ichitwala, ababubuka mwabakoze mutyo bateka teka. Ulaba nti ekintu kino bakigula bulungi, bakyambala. Kukigula bayinza kuba bakigula. Na yoku kyambala. Nibawuliranga ya. Ekintu kino tukirimu.
1: Abafubuka b'okukisomesa. Okukibambaza obulungi. Twasookera ddala okufuna bibu zino okuva honorable waffe. Twagamba ffe kenyini nyini. Tusooke tugule zino zibibu.
0: Tuzeegulire.
1: Tuzeegulire ffe kenyini nyini. Tusobole muntu omulala agenda okujugula nga naffe kenyini nyini tuzirina. Yesebo.
0: Kakati bajumbidde.
1: Iye, bajumbidde era baziguridde ddala.
0: Okay. Kati musuubira abantu nga bameka be mwali mubaliridde ab'okwetaba misinde gino. Era tutunuulira kujja mu kyenkana ki kye tuwulira ffe kye twagala kye twapulaningira mu misinde gino.
2: Neyanza nyo moderator. Okusookera ddala ebiseera ebisinga obungi tageti yaffe oba tageti zaffe zibira tutunuulira nnyo ekyo waggulu twatwagala nnyo okubeera eri ku ntikko. Mu kusooka twali tusuubira abaddusi nga lusambo oba lunaana. Naye olw'okuba embeera eno eriwo ey'obulwadde kugamba neetufunamu okwekengera nti abaddusi balinza tebajja kuwera. Naye kyonna mu byonna twagala kasente. Era akasente kubanga tutuddeyo nnyo nnyo nnyo okulaba nga tufuna ba sponsor then n'okulaba nga tutunda bibs zino. Kubanga era mulimu abantu abamu oluusi wiweekanga ku olwo tiyasuze bulungi naye ng'ate olwedi yabawagira dda. Nabawo olinga omanyi bizibu ebiteebereka oluusi ebigwa bitalaze. Oli afiiriddwa, oli alina kugenda kutwala mwana mu ddwaliro, oli agenda kukyalira mwana ku ssomero naye ng'olwedi amaze okukola ki? Okubawagira ng'agula bib oba okubaako kyabasuulayo mu nsawo. Kuba mulimu n'oli najja n'agamba ze bibu oba mumpadde oba temumpadde. Ekyebiri kiikyo, ekyetaano kiikyo, mugende mukole kimu, mugende mutetenkanye. So ekiruubirirwa kyaffe obuuzizza ku kya ssente. Tageti yaffe nga bwe nkugambye nti oli twali tusuubira abantu nga 8-7 ze twali tusuubira okuba nga 1,78,000 naye bwe tuba twali tuluubirwa 12,000,000 nga tufunye n'abaana abatukwatizaako. Naye olw'embeera tageti yaffe erinza obutatuuka bulungi naye kyonna kye tunaaba tuggyeemu kye tujja okugenda nakyo kuba emu ekira zeero. Yandifunye haafu ya kasukaali wakiri anaafuna kwota. Yesebo.
0: Bajjajja
2: n'abalwadde.
0: N'abalwadde.
2: Yesebo.
0: Batunuuliddwa nnyo mu nteekateeka eno. Tweyanze ebi. mu kulambula bajjajja omanye ekitongole ky'abavubuka kituufu paapa yakikwasa bajjajja n'abakadde babenga be babavunaanyizibwako. Masajja n'erina ebisomesa bimeka?
2: Biri bisatu ssebo.
0: Bisatu?
2: Yes, sir.
0: Kati bajjajja bayinza okubaamu nga bameka? Bajjajja situtunuulidde balwadde naye bajjajja bayinza okubaamu nga bameka? Kuba muteekwa kubanga mwalambulako dda ne mulaba kyemuteebereza muwendo gwabwe guli gutya?
3: Bajjajja abo okusinziira ku data waffe gwe tuyina tuyina bajjajja wakati w'ebitaano kubita ku lukaaga okusinziira mu bubondo bwaffe bwetukola ki kuba tuli mu bubondo 18. Twagenda ne tukeberamuku nga tulaba bajjajja mwe bali kuba ne tuba tutambudde butambuzi bajjajja mulimu abatasobola kutambula n'ogenda okola nti tutambula ne bajjajja wakati w'ebibiri kuimuata
0: mba tuteko auto
3: au nga basi ulo kutamba tena hati mbambu betuba tukoze chwe tuleseyo au nukituraza ngati wa jaja mwebali bachi
0: bawera
3: isewo
0: kari katusabu mulimo kutambule bulungi bannange era omukama ayongere guwa omukisa ababu kama naje muli yeye walala mwebali nyo mwebali yedala mwokutambuza abe mulago Andrew Semanda sababu kama kubuzi zako mwebali okubayo abe nsambye wano na mwemba buzako Richard Mugabi nga ndudu kulaba Richard Mugabi sababu kawo wano nsambye wachiri Fausta ye mulaba kona ababu kawo na ye mwebali kutambuza teka teka sababu kawo na wemuli kakati ababu kawo tubasaba mukole ate mwenyigire muteka teka ndawoza abe nsambye na kumbagala nyo kubanga buli wakusa tubabawo mu meetings bazijumbira ne bateme mpenda sebo batambuza batye ekintu kati ne masaji ata
3: icha dio fa ba musenza no fa ba musenza ba mumbaga wati obuluda mu yafuna masaji
0: nani cha dio yo
3: sana na mjabara tumuwaddo gufi masaji
0: na tro mumbo beno yangamba nani wali gundi kwanza kale na ye njagala okubuza ku Father Bernard Muchibi chapreni wentebe parish Father Bernard Muchibi ogambo otya obayi yasoko okutegeka akachayi wangu lwa mtu alayo na atandika akachayi
3: yaka koze
0: buli wakutano olusemba mwezi
3: baka fumba
0: bacha alire ebisomesa kati boba kaito oloze ebisomesa buka ne bakungana ne bateme mpenda ne bakubaganya bironzo kweza ne banywa akachayi kabwe
3: itereze
0: so Father Bernard Muchibi mbuzi za konyo tene na ulira ne father ni akaliko walwone ne father umulala akaliko katine masajia iye kaliko kachai kafusa kachai kachai kafusa kachai ne tukanyumbire wakaba angakali itangula kula namba bubuka chiba chukuru nyo nini dada
4: tuwezo ze sawi ndala time check Esawa, suwe setamu zeichiro. Time check kutusi wako. Beda msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atengo sabulo kujaya kasente kachisada chona wo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemu mkaga tanu star, mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Fetje nda munyaka tonye zenya fama. Fetje nda munyaka tonye zenya fama.
5: Every time I'm gonna catch it, I got no syndicate. Oh,

Oyes, wabali nyongwe na jekumide kochi endamu nyakutu nye zenya Radio Sapiencia. Echiro, echiro na kuruwa lero, ziri musambwe zakaita kusawo mukaga, gwechiro, echia lero. Ngabuli jio kabira katimba kabi ya mizanyo, yenze pade siruma gombebez, kubira nga kutambuza. Tugenda kubira nga tambla fena, paka wali kusawa zigenda kubira musambwe gwechiro. Era wenyini, wenjio kubira nga nkwere kereza, Nansera Edward Lubalukova abirenga ja ne program damwesubi abirenga kutambuza nga bulijjo nga bakutambuza ku side eyo katimba kebye mizanyo tutambula ne 22 bet gula account osobola okuberanga osiba ne 22 bet kyangu nyo okuberanga ogula account genda musimu yo wogenda ku internet oja kuberanga oteka 22bet.uk website ya feji ya kubera ngejao kusimu yo. Gendo wale chigambo register. Chinyi game. Juza mbi bakusaba ukuri amanyago. Nini namba yo.

0: kiwangula ate jyotasuubira nejja newangula. Kati omusambi ayitibwa Pedro Neto yatebedde ttiimu y'eggwanga erya Portugal, then omusambi ayitibwa Ako Adams najja nabeera ng'atebera ttiimu y'eggwanga erya Nigeria guli emuemu mu mbeera nga bweri mu kubeera ng'etambula. Erigoye najo sinzira okubeera ng'oliza Radio Sapiencia. So bwetu bwe tugenda okubeera nga tambula, tulabe byonna nga bigenda okubeera nga bitambula. Tulimu World Cup olwedi tuyingidde olunaku lwennyini, akawuwo kagenda okubeera nga kaggibwako ku mawanga agenda okubeera nga kagulawo ekikopo kino, embeera eberenge yangwa. Kale ky'olina okukola kwe kubeera nga omanya waawo olina okusibira ewali gumite, ate era nga bw'olya akasente okalya nga bw'oddamu bwo bw'ofisaawo kakapita kagenda okubeera kakuwa ku ssente. Kakati gwali mukungoberera essaawa zino oba mpuliriza ku doketi yaffe bw'ogendako n'okeberako, kuliko emipiire, kuliko lisiiti bbiri, kuliko alebadi ne ordinary. Kakati onako lero njagala mbalagireko bwereere, njagala gwoye nali mukumpuliza essaawa zino genda obeere ng'oggyayo alebadi gye ntadde ku doketi ne ordinary, ntaddeyo zokka bbiri endala ngenda ziteekayo, naye saagadde kigenda kukyankalanya. Njagala obeere nga bw'ogenda okubeera ng'olumbo ggyeyo alebadi ogyeyo ne ordinary, bwegenda ku tentu beti obeere ng'oteekamu amajja, bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 kris bakubeera ng'osiba. Njagala lisiiti ezo bbiri nga bwe zitaddeyo, ezo lisiiti bbiri muziraba nga bwe zitaddeyo leero lunaku lwakuna, zonna nga bwe zitaddeyo bwe zigenda okubeera nga zizannya alebadi ne ordinary era bwe zigenda otuwa ssente. Ate ekyo nzize emirundi mingi ne bagamba nti katantaddeyo alebadi ne ordinary, manya nti tugenda mu kulya ssente. Genda ku kodi obeere ng'ofuna lisiiti ezo, genda ku 22 beti obeere ng'osiba, bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 kris bakubeera ng'osiba. Njagala gwoye nali mpuliriza essaawa zino ogenda obeere ng'ofuna lisiiti ezo, genda ku 22 beti tubeere nga tubibbira. Ojja kunyiga *217*3#. Nkugambye nnina ensonga lwaki sitaddeeyo ndala, njagala tobuzaabuzibwa. Hii. Kati waliwo ke bayitanga akalongo, manyi bwe twalinga tusoma walingo kye bayita okuba akalongo, kwe kusooka n'ogenda ku layini y'emmere n'ojja y'akamere n'olya n'owulira nga tofunyeemu n'oddayo, kibayita okuba akalongo. N'ogamba oyo mukubi wa bulungu. Kakati nange kendese bakayita akalongo, lisiiti bbiri zonna nga zigenda kuwa ssente alebadi ne ordinary zentadde ku doketi, leero njagala tumukuba akalongo ogenda ku doketi obeere ng'ofuna empiira ekyo, genda wali 22 beti obeere ng'osiba, bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 kris bakubeera ng'osiba. Ojja kunyiga *217*3#. Bungereza omusambi ayitibadde Crown Rice yabatebedde goal. Nyina bagambye Bungereza weenaba yakwesitula mweno tournament eyina okubeeramu n'amapeesa nga 3, Hurricane abeere bulungi, Rice abeere bulungi, then wano mu paaka oba mu goal kubeereko omusambi omu ali obulungi agenda okubeera nga yamba eggwanga eryo. Kale nga tumukuba akalongo, akalonga bakamanyi abasoma emmere jukira abantu ajinuliranga mu bucket, kati ng'okuba kalongo ojayo plate bili. Kakati lero tuzze tumukuba akalongo zeri city bili okuli alebadi ne ordinary, kwegenda oberengo final city ezo genda ku 22 bet oberengo osiba, teka mwaka center akemfisi bobo osiba siba na buvunanyizwa ate naweza 2.5 kris bakubeera ng'osiba. Tujjeyo kati kodi erista 2.17 6 bisatu mwenye hash. Wobo itawo jia kunye gasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ye kodi ya feyo sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo siba siba na bufunanyi siba. Atanaweza habiri mwe tanto krizi wa kupera nguo siba. Kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo ita ubere ngu funa kumipira. Tuberenga tambula mpula mpula. Walu wanangambie. Omwebezi. Oyogede kalongo no kanjikuta. Kabe ranga kalongo. Olinga wanyino kutuwa la plate sibiri. Nagamambu. Walu wa mkwano wange muluwa day. Nukubulungu. Akalongo. Kati. Nafe tuwaga latu mkwata akalongo. Kukenda kudoki tiyoberengo ufuna mpira kukenda kutuwentu beti tiyoberengo usiba. Nafe, tuwa gala tumukwata akarungu. Hei, ovayo inabiri, ngogambo inagojite kumbe. Nga, omuise kulita laba. Kati, ndeso burungu. Zoka zili yoli siti biri. Arebadi ne ordinary. Gendo berengo zifuna kukenda kutuwentu beti tiyoberengo usiba. Kukasito verango sivisa vuna njizu. Wangoweza habili mwetano kudaguru. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Yekodi ya feobo ito. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Yekodi wa ino kuverango ita. Bobo siba siba na vuna njizu. Atanaweza habili mwetano kutizu wa kuverango. Siba kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Mubo itao. Katubeko mubo waka wano. Then is je. Soke tutemu tubebere ne World Cup. Yere kumye mwaji haba antukanzi je.
1: Erini mutani kwayo, teni kuzikiza, wenyigine muvacho sports za 22bet, usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo, we wande sekati ku 22bet.ug, gazisa ya mikisa cho, ne vacho sports za 22bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangura, toli inda, we wande sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wa mwela milio vongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili mwetano, no kute waguru. Aloka, aloka!
2: Fetching the Munyakatunya senior from man.

0: Alright, wabali nyogwe na jekumideko chenda unyakitunye zenya Radio Sapiencia tuchageda maso na katimba akebye mizanyo uline padi siru magombebez tuchave bera mpola mpola ne 22 bet nga tulaba ensonga zunanga bezitambula kare gula account osoro kuperango sifane 22 bet atero berengu wangula akajia kakuberemu changu nyo kuberango gula account genda msimu yo wogenda ku internet uja kuberango teka 22bet.uk gende wali chigambo register chini game juzambi wakusabo kuli amanyago nini namba yo e namba ye sim kati wali wagenda promo code uja kuberango teka u akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega taku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula atanaweza abiri mwetando crisis bakubera ngo siba chukana wa siba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa 22 bet maoli cup eno etandiko nakolwero Mexico nga batunkane gwangira South Africa oyina kubera ngo sibali 22 bet oberenga ate kintu okikuba owangula ka sente ngo kalabako atera ne options ezokusibako nyingi esobola kubera nga zikuwa ka sente omanyi buli oberango ina options nyingi ezokusibako ne mixage okuwangula je yongera abazanya bacho games ku 22 bet kweziri then nabasiba options zendala kumipira bino nsiba mutebi sima nyangamba wana ino bategula kasita tegula ngulia sendi kateo gezanga poti gesawa zinonge zanya Nigeria kule mbete BDM kasibova sibi yengo gamba Pedro Neto ajia kuteba kasita tegula ngulia sendi kasita tegula ngulia sendi Bungereza ngawe rimukubira angetunkane gwangeri ya egwangeri ya Costa Rica sawa zino musambi aitibwa Declan Rice yatebye goal muda chike ye 10 kasita teba ngulya sente bwetyo 22 bet bwegenda okubera nge tambuza mu World Cup eno we kasitobera ngo sibisa buvunanyizibwa ngoweza biri mweta no kudagula buli kimu kijja kubera nga kikwangwira sibane 22 bet oberengo wangula te namu abazanya vacho games kweziri atezigabira dala akasente gwerumba bulumbi tuberenga tubebera mpola mpola then waliwo omubebezi ogenda kupera ngo yitawo berengo funa ku mipira ogende ku 22 bet oberengo siba kugambye nkuteredde yo receipt yezo biri ngabwe ziriyo akalongo receipt biri ngabwe ziriyo obaka yita akalongo ordinary ne are bad kugenda oberengo je receipt yezo njala tumukwata akalongo receipt biri zonaga bezigenda okuzanya zenta day gwekendo berengo jayo are bad gero je ordinary gena 22 bet oberengo bebera oja kunyiga sita 2:17 sita bisatu munye hash ye kodi ya peyo kojo okuberango ita ku sita 2:17 sita bisatu munye hash tubebere ku sita 2:17 sita bisatu munye hash wobo ita gira ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizibwa atanaweza abiri mwetandu crisis bakupera ngo siba kodi yeyo tumukwata akalongo ezo biri ngawe zita deal city kwegendo uzifune gira ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizibwa atanaweza abiri mwetandu crisis bakupera ngo siba tubebere ku sita 2:17 sita bisatu mwenye hash yikodi ya feko ino kubera ngo ito ja kunyiga sita 2:17 sita bisatu mwenye hash wobo itawo tubebere wewe nali mkumpulize sawa zino tuagala mkwa atakarongo risiti biri hey haba kubango vrongo nga mchia soma mba tumiti kuinga bogenda kusimbo kala ilike mmeri okwate sowani bi no gambe no yachali wange mulwa deninga okimanyi okuba kalongo bakutera mu bi olwa masomera agalinga gumite sebo ngokuba akalongo ne kakufukira akalongo ali waluwa masomero agalinga gumite nga otwalayo baketi omwana na omwana asena najisena najijuza kati bana bayikula bakuba obulongo obujeni kufukira obulongo nga gali gumite omwana gamba teka yo na sirika kati waluwa bayina ngo muze naye gwaberanga guli nga ebagamba nti muna business ye na taking a risk kati waluwa bana ba taking a risk nga boye bayina okusemba yo jukira wosemba yo bokimanyi bonna baweddeyo asene mmere takyagikikkiriza gyoyagala gyakuwa akubirako eri gumite naye oto obuzibu obwakiringamu wasembanga osembeyo eberenga kwolwo yagibaze bubi agenda obasenera agenda okugira ati okutuna ku layini ngalaba ekyali mpanvu naye nga akamere kakendedde kati eyo kwabeeranga kutakinga risk nyina kyali wange bamuyitanga Katison yali ye katende just eri akatende yali yalitemako nga omanyi eswaga Katison naye oyo yatakinga nga risk agamba nza asembayo kati ne wano mukuwangula ebipiira oyinza okugamba mbu keninde nasibe nkya kati Katison wetwakubanga akalongo kemmere obanga oyagala bakuwa akamera akaweera abasoma mukimanyi abali basoma mukimanyi nakati abali mukusoma nga mwesebo mwefula mbu temusimba layini ne musooka ne mulinda bagweyo kati bwe bagwayo webe ekyali mu nyingi kitegeeza mufuna eri gumiti naye kwalinga kutekinga risk oyinza okugamba mbu keninde bagweyo muzajja agenda tunula wati kulayini ngalaba ekyali mpanvu ngatandika otema katono ogenda ogira oti mwawasembyeyo nga mufunye katono olusi nga basose bafunye nyingi kati abamu abatakubanga kalongo babeeranga neyo enkola ey'okubeera nga agamba kansembeyo basoke bonna babawe bwana agirafuti fajja tutemera eri gumite kati akalongo nawo kabeeranga bwe katyo kati abakuba akalongo bo tebalindanga ebyo balinga batya risk agamba kenkwate bbiri bwe ntuuka ali omusajja n'agamba ate ng'olina bbiri wali okyali wange omulwadde ng'ogenda n'akalongo kati naawe atayagala ku risiki ng'ogambe nti ate nagenza okugenda okunoonyayo ng'empya tegiriiyo lumba kati okuba akalongo ko genda obeere ng'ofuna alebali gyentadde ku doketi genda obeere ng'ofuna ordinary gyentadde ku doketi genda ku 20 beti obeere ng'osiba bona ogumiikiriza onoogenda ogira oti nga omusajja kumba obwedda agitemesa fujju emmere omanyi tewaliwo kimalamu maanyi ng'asena emmere oba asena enva okutandika okweraliikiramu n'atunula ku layini n'asooka n'ava ku byakola n'asooka n'ayimirira alengerera layini gyekoma awoomanya giwunye awoomanya bw'aba badde agaba ebifi bibiri agenda gaba kimu kubanga alaba muntamu bikendedde ate nga abayaye bakyali bangi layini ekyali mpanvu kati naawe lumba ku kodi obeere ng'ofuna emipiira genda okuba akalongo nga bukyali genda ofune ordinary genda ofune alibadi genda ku 20 beti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atana weza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyigasita 217 6 3 4 w'oba oyita ojja kunyigasita 217 6 3 4 w'oba oyitaawo genda ku 20 beti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atana weza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba agamba atya Ben Yuke tolinda wakiri kuba akalongo genda ogyeezo lisiiti bbiri nga wezitaddeyo omusajja agaba emmere yayimiridde alengerera layini gyekoma ng'alaba byagaba bitandise okkendeera abali mu layini emitima gitandika obbatunduka ne mumanyako akati bikalubye Bika rubie. Abasemba yorumu. Ofunamu rumu utachifunamu. Oinzo kusemba yo. Kaji anatandiko kutema katono katono ngaga. Abantu nga bakyali banyi. Obo kusoka. Na kuwa katono. Atena labanga bawete. Unatandiko kubawa yiri gumite. Kati owaka longo ya bali kumuzuri. Akwata biri. Kati wewe ndio kwengamba genda kukodi oberengo plan receipt hizo biri genda ku 22 beti oberengo siba. Jayo ordinary jayo alibadi teka mwaka emfisi mwuri receipt. Ndese karungu. Zonazi ndabazi genda kuberanga zitu absent. Kwe genda oberengo zifuna genda ku 22 beti oberengo siba. Kodi ya pengabu lichote chuka sita bibiri kumina msambu. Sita. Nisa tumunye hashuobo itaoja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash werengo utambla sivisa pufunanyi ziwa ataneweza abiri mwetando krizi wa kuberengo siba tubepiri kusita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ubo itao uja kunyika sita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash. Kari, wetu wetu gendo kubiranga tukisha yongera yao chali nombo ebezi enwe Radio Sapiencia, tube pera ampala ampala ni 22 bet, ngawe tulimu kubiranga tambla. Kakati, mbade ndi kukali akagama anti, olumu tournament zino, zaali zireseko surprise package, timu nejanga toji subira, nejane wangula tournament, nga timu jita deko biru uzu. Abajukira Euro za 2016 Portugal bawangule mpakezo na batona abali batade ku Portugal birowozo kuberange zwangula kubanga nokuba mu kibinja by the way embassy ya bide Portugal kuba mu kibinja tia wangula game yonna yakola amalili ya 3 neva muno obonero busatu neja paka kutuka mu final nga ba France bali hyped bivalowozo kuberange bawangule mpakezo. Kimye gwange lya Portugal necha neberange genda maso nokuberange ezwangula watenga batona abali baluoza anti ebye bisera Portugal sulu kujja neberange wangule mpakezo kati ne World Cup bibadde bijja bibaawo by the way World Cup yasokera dala mbya fayo yaliwo mu 2010 asatu ne waluri kapu heyo already ya soke radala ya teka wei cheka angu kuwanga kewali wa muntu waloza anti timie kwangiri ya yorugwa ya gina kwangula waluri kapu heyo ya lukumi mure nda asatu yorugwa ibaji wangu langa wakupe kwangiri ya Argentina mufaino ikolu zari nyakupi na ye abantu kwe gamba bache uunya kuwanga mawanga malala nyugi wali basubilo kulia mawanga nga itale mawanga anga Hungary wanga wakuba Hungary yafuka ya manyi mjata anuano nena yo era yali gumite World Cup ya tandikira Uruguay ineja ne kubatimu ye gwangira Argentina mufaino e gol zali nyakubiri ne twala World Cup nga tewali wono asubira mbu Uruguay esobola kubira ngi wangula World Cup we. Nga buli omwaloza tekisoboka newebe kozetia tesobola kuberangi wangula World Cup nija neji wangula kati World Cup endala eyalike bye wunu World Cup endala eyalike bye wunu wadde egwange eryaji wangula abasinga bali bagamba ne royo France aina abasambi abali gumite naye okusinzira ku mawanga ge bisanya nako ne squad ze bali baina France yaita subira kuberanga wangula World Cup ya 98 yese tuganye yaina amanya France ya Jacquet nge ina abasambi nga Fabian Barthez Liam Trump abasambinga Marcel Dizali, Didier Disha, kati abatende kisawa zino, Emmanuel Petit, Zinedine Zidane na abasambi abalala abali ku Faransa. Na ye abasinga bali balooza nnyo nti World Cup ya 98 wallahi Brazil wagenda nayo olwa squad gye yali aina. Brazil we ya Mario Zagallo. Eyo timu yali gumitenga buli department balina abasambi abamaanyi. Kafu yomu kwavo abali kweyo timu. Roberto Carlos singa wali. Dunga yali captain nga wali. Then abasambi nga Rivaldo, Ronaldo Dalima na Babebetu. Kati World Cup ye yachenda munana tetuganye France yali ina abasambi bangi abalungi. Naye buli muntu yenne ekyamuli mbongo nga gamba mu Brazil tewali timu egera mu stopping akubera nga wangula World Cup eyo. Era nga ebaliwo musubira okukola obulungi na Brazil nezanya paka mu final. Nesanga timu yegwangira abo Faransa. France nekwata Brazil nemukube goal zali 3 kubwerere. By the way, Zidane yateba goal 2 then Emmanuel Petit nabiranga ateba ko goal. Naye wadde France nayo teyali mbi nnyo ne buli muntu yenna yali aloza nti World Cup ya 98 Omubrazil waino genda nayo. Nga bwe tulabe eno n'ogamba nti ha oti gonga eri balansi buli department erina abasambi abato ab'amaanyi. Timu bweti France nga y'amaanyi erina buli musambi w'amaanyi. Kati ono Mungereza gwe bali mukuba mawulire. By the way, nina muka ekirowoozo ekigamba nti Bungereza esobola okujja ne wangula World Cup eno. Anyi waliwo yangamba ne akakalenza akakuli munda nga buli oka predictinga tulya. Kati akalenza akandi munda kangamba eno World Cup Omungereza oyo mwino mwegendereza. Jukira halika ebigambo bingi bagamba timu tebagiyise bulungi. Naye jukira Bungereza mu tournament ezibadde zisembye ng'oggyeko World Cup ne mu Euro mu Bulaayi badde akajji esemberera okubeera ng'ekakwatako ne bigaana kulasi. Osobola okutunia amawanga nga Bufalansa, amawanga nga Spain, amawanga nga Portugal ogamba abo ttiimu zaabwe z'amaanyi. Naye Omungereza oyo asobola okufuuka Omufalansa wa 98 oba Uruguay ya 1993 nejja nebeera ng'ewangula ekikopo. Nejja nga temugisuubira obwongo mubutadde ku ttiimu zindala nejja nebeera ng'ewangula ekikopo Mungereza oyo. Kaakati wali ezo tournament ezo buli tournament ebeerako ne ttiimu yayo ejja ng'eri gumite. Bw'oyinza okugamba mbu France eyina squad buli kimu ekiyina eyina matiriyo. Bu simanya Portugal eyina squad buli kimu kyeyina eyina matiriyo. Ne wajja omukanisi najja nakanika mukanike nawuzikanga wangu de ekikopo. Manyi abaludde nga mugoberera emipiira gy'amasomero waliwo ko okumanya tournament zewuunyisa. Waliwo empaka za Copa Coca-Cola ezali e Masaka. Oye yali 2-9 2-10 around wewati wemba serabidde. Naye Bishop Nancha maneja ni wangu li empaka ezo eza Copa Coca-Cola eza masomero ga secondary. Naye Bishop Nancha mo kujane wangula tournament bwe yali etandika baji sunsula ne bajambuli gwe balowooza nti mu Cuba nesigaza abasambi 12 nga substitute ali omu nekubaga budde obudde ebiseera ebyo yali eyo kyange ekubira ddala zikitende ne baziyisamu olugayo kakana nga Bishop Nankyame wangu de ekikopo ekyo ekyamasomero ekyali e Masaka nga tewali wagisubira nga bagamba budde ina matiriyo tewali ayina wayinza jiyita era eno mubibinja ezavayozi kuba golo 9-10-19 nga zigwa ku busomero obunafu ne zibuyisa bubi. Naye bano baali babajjamu buli kubalowooza nti mu Cuba ne basigala 12 nga substitute ba ino ne bageni bawangula tournament ati n'Omungereza oyo mbuli akalenza akali munda w'omubebezi kagamba Omungereza ayinza okutya nabeera nga wangula ekikopo nze nga nze by the way prediction yange ngamba Bungereza tushu nga ebamukubye ennyo mawulire esobola okujja nebeera nga ewangula World Cup ate kasita yeeyisa nga bwe yeeyisa naddala mu knockout jukira yo nagambye tugenda gikolamu akasente mu bibinja tekuba nyingi sawa zino bazanya Costa Rica dakikana mu biriguliye mu ziro eyo je engeri yeeyisaamu nga olaba aseno tenywesa ne wekuba yokamu nga ye kiggala ng'ekita esobola okujja nebeera nga ewangula World Cup y'omulundi guno n'olwekyo bwetube tulinze tournament egenda kubeera nga gibwako akawuwo olunaku olwaleero sawa zigenda kubeera nnya ez'ekiro ttiimu y'eggwanga erya Mexico nga bazannya eggwanga erya South Africa be baggulawo eddiba linyuuke enkya bozini yeezanye Canada naye mutegesi then n'empiira emirala gibeere nga gijja gyegattako mpolampola nga bwe kijja okubeera nga gitambula kale njagala genda mukuwummulamukko naye nga sinagenda gwe atanafuna mipiira genda ku kodi yaffe nga bulijjo obeere ng'ofuna ku mipiira nkugambye ndeese kalongo abaakubanga akalongo naye kyako ebigambo byabeeranga mu masomero byonna bifaanagana agamba atya siwankambo ekyengera siwankambo ngambye oyogedde ekigambo nenzijukira nga tukyasoma twakubanga obulungu ey ate nno omwana yeekalizanga mulayini ng'agamba afumba oliyo kyali wange mulwadde ze zino puleeti bbiri zennyina muteereko wano kumba akuba kalungu bubiri ajayo puleeti bbiri kumbe ng'akuba kalungu ajayo puleeti bbiri kati ne bali abasembanga yaabo abarisikinga n'agamba mbu keninde bonna baggweyo epikemu bampe nyingi naye awo obuzibu obwabeerangawo musajja kuyimirira n'atunula ku layini n'agamba layini ng'ekyali mpanvu nga ndaba emmere ekendeddawo awo alinze okusembayo omutima guba gukuweddemu owaakalongo ye aba asigala atambula kakati njagala tukuba akalongo genda ku kodi ebeere ng'ofuna alebadi egenda okubeera ng'ezzanya ku makya genda obeere ng'ofuna ordinary egenda okubeera ng'ezzanya ku makya lisiiti bbiri ze ziriyo zokka bwegenda obeere ng'ozifuna genda oli 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga 6217 6 3 w'oba oyita ojja kunyiga 6217 6 3 ye kodi yaffe genda ku 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba ku 6217 6 3 w'oba oyita ojja kunyiga 6217 6 3 tubebere ku 6217 6 3 w'oba oyita ojja kunyiga 6217 6 3 tubebere bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba kodi yeeyo ku 6217 6 3 katujje
1: erinyumu teriggwayo terikuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22bet osigalenga ojumirwa ebyemizannyo awo batalikkomo wewandiise kati ku 22bet.ug gezesa emikisa kyo ne virtual sports za 22bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug betting wa bulabe eri obwongo bettinga n'ogwegendereza waba myaka 25 n'okudda waggulu
2: Fetching the munyaka to nyisenya fama.